ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureuma mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sant lola tax ñun balna yent yalla musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika al-ayatin likulli dhabbarin shakur nga surat ibrahim sun borom ne ma yoni yonent bi ñu xam musa digal ko niko yow musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben bia ben environnement na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga len di genné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci len ci yalla akub yonentam minasulumat ila nur an akhrij minasulumat min nur an akhrij qawmaka minasulumat ila nur lool la sun borom sant yont yalla musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamni yow Moussa bi a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na amuni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muniko kon nak créer bi a bo xamni yow Moussa alayhi salatu wasalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lendem dugal len ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul deñ mukk nak di len ko fatali wa dhakkirhum bi ayami llah fo tolu na nga len di fatali événement bobu fo tolu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lendem yobbu len ci ay lèr mune ta lolou meuno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayami llah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxulen ko won te seigne touba gënulen ko deg arab gënulen ko deg wolof bamuy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa dugal ak qayin bindilen magal buñu arab laaje niñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magaluk touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan mo magal ñu leral len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secretam laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdi wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappe wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax

hud ma nekkon fofa yalla da ko boole jox ko mu dexeñale ko ci bir wuridul maqus ndax lutax neena len nguruk sun borom gi eta la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo don doxal nguruk abdou diouf ak signature ba don doxal nguruk ablay wad ak signature ba don doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Ahmadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Djilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirde yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créé ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la in fi salika la ayatin likulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante katu yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muneko adama ki sa te motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sa te dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison buñ wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma len setan li tax ñu am sa ngeerum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy defiyé yalla niwu ko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niw ko dana dox sa digeunte jam ñi ak wor niw ko dana dox sa digeunte jam ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digeunte jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niw ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina mune ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digge ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ihwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci resources yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am te positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ihwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone ay ndawam nak tek len ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggone yalla ko yonent mom
xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew santé la yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ si 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ña fa nekk te jottu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fek lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da san doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler no leen def leen lo lum bëgg ñu toog rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga do nga ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxassok bur lool lepp man nako am ta duma jaxassok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
التحديث بالنعمه ذكر وتركها كفر صلى الله عليه وسلم نانا وقتاني خيوال يالا خيوال يلا يالا ديفال nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi nihmatun min allah boko beugé xam deug moy seigne touba nihmatun min allah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مديال واتي سنت يالا خولال لي يالا وخفي رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahima anifa ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana ibrahima def ko mu nek échantillon inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamukatu yalla bo xamni anif la anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar di gem ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko waye ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo sej ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cyant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci
ci layam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi upon alal ci adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukkandiko ba faciliter ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla oriente nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ñi ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jende geleem gi bo deme alal gi nga jende geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ñego xar ah loloy sant nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ne ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dese pariru or ay ca lol kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolem ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné bu yowul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen dassé ni tama di yolol le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay kamera gis nga ko fa
kamaramani de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di ci rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yappam muñ wajji yek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi ci wowu dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yonne nako ambulo 500000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joy joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mom muni suko nakh subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraja yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam doon santé ba am daraja joju non la Musa alayhi salam doon santé ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sant le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki bay santlu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jeru tontu di ñu na man xamna sa bop mu bu ne lecc ci sikimam bu wex di katch ba adini xamne day katch kay
wa dina bankay tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko jeruko ni len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasida am neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lama yalla defal tawfiqi ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dede ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dede deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala yal abrar lu wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nup waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fi nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fe nak talib bi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paké bi ci sama baat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ak yentu yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko ye ya sheikh yow sama serign mu ne ko labbay ka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la randiw yowmal khiyam
mawdihukumul janna joxna la rand yowmal khiyam dal dikoy romb dem xam nga ni koku budon tori be legi da nan ki ki kay meunuluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dug kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dug kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasto mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom mëno genné walé dara jé nak mëno genné walé maqama nak mom dara jé ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sati len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam lolu mom waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonan da genn rek doon yonan alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonan du seigne touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawub jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digënte Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne suñu borom gañangi ni tuumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def namako suñu borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako suñu borom niko e waye ndaw ya neex muniko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munaama dama ko nara fecc le safara eul yow num tuumal xam nga luma djublu ci yow munaama ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko eul ak yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam nu muy démé tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu diko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni
ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am la ñom ño xani bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jekk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jekk tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus rogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolu rek lañ ko doon indi diko sox ci magal gi lolu lañ doon indi ko sox ci magal gi di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane ñu yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yoon yi par ci par la bo di mul magal da ngay dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa djok santale seigne touba yalla dong la taxa djok sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa djok far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona djok mu ndax da djogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lamako taxona djok mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa djoga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momi day magal ci ndaw se ko taxa djou koku jotté wut ak seigne touba da rir ma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga djuk ngir commerce do nga la taxa djuk koku da djuk pour commerce ji rek waye ki djuk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yol aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yep manam mbir yep yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni
suñ borom mi ngi sét mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yéné yalla yéné lay jikko sét bala sét jëf ji mu ne képp ko xamné gaddaay na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga dé ci yoon wa suñ borom néna tabarak wa taala sak pay duma ci déssal dara dara dara dara dara dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutuwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatu munawara yalla taxut ñin len lutax mune xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mune ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mune amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madinatu munawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mune koko yalla taxut ay bima jangalegi muy waman yakhruj min bayti mu ajra illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaya makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu mu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla na leen yalla jéggel yalla na leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay suñu borom man nako def gi duko wañi dara waye képp ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolu dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay yi dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal yi sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu deppele ko arafu Touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñépp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu tero ku ci melni serigne khadim gey di jarbat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu
isbu tarqiya mi señ atu jagn dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu masani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani señ touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko señ touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey señ touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi du ko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte wayu señ touba señ touba won ko ko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnatan bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi geureum nak jarbatam bobu nga xani ma nga fele ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla di ma jappale ci mbirum daara ji ci digeenti sa bu evenement wu magal jotté wala evenement wu koor lolou geureum nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sante len gërem len ñi wax ñep ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne tou waxe won serigne mala bin djob dagana muy jazakumullahu khairu jaza ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayel lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem serigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fala nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamad an mbake ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbake sama xarit sama wëlëre ñoo ne ci daara ji jazakumullah khairu jaza ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbake bobu di def conférence yi jazakumullah khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo ak bu tere te comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbake ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

budé ci lifa ji jaxana mission bi sant na la bañ nga budé yonent bi la budé khalifa bi la budé mudé lo xamni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru kul wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru kul rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru kul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru kul jot li mu wara jot li khalifa central bi dara wuru kul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do ñenante yi alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak ñenantam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñuy tuddé horiyatu tahbir mayatuñ ko kenn amatul droit am horiyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñ wax seen xalat dut ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensé buñu gisul dara luñ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula ulaika ma alasina an am allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëllëg nu ma leen di angalé ñi nango top ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiqoon yi ñu sincère ña ya nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé suada ni jël sen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom ne ni lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañu ay sidiquna lañu ay suada lañu ay salihuna lañu sun borom boole len fang tembal len ci xewolu barke jeme len aljana sun borom ni gisuma andoy gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolu du kum neex am ko de ñi ne deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolu mom salika fadlu min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi

0: bari ci walu temporel ba legi sax politique yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def jeneer bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy jiko nonu ko seigne touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xuy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa daf don dox guddi seen sawara wuy xuy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindiko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ko yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ko yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko sex defeni aw campet la defeni aw miskit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara sex ko ndekete neferay bay nga sex neferay bay kon wote baangi melni tulé malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen déggé ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyuhal ladhina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kesse yonent bi kesse waye bo ci demé mu dundal sa xol demé ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom néna fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum bu ngeen déggaté ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen dégg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci demé da ngeen fa jëlé lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngeen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom kenn na tablé wut ni mo dundal xol yi kenn na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi leneen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji da hasa ndabal xol bam set wich ni ci al khalbu naqawa nga ñew wuyisiko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane li ñi tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyaré ji kan ngay siyaré foy siyaré lutax ngay siyaré ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyara am important borom xam xam yi warant nañ ci basol ndax jog siyara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñoom ñu ko jàppe bidda bonal ko lool indi ay lay yoo xam ne nag lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol wone ni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag musalu dalam jog siara ji mbokum julitam wala mu jog siara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay epp xew wa deg rek ñoo fay epp mune terena len ngeen sol seenu dal jog di siara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siara ji sa mbokum julit jog siara ji ku ne ci bammel jog siara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siara ji bammelu nitu yalla dem siara ji bammelu yonent dem siara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am li bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax la ma ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni woyon na bu yag ni amna galankoru siari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël way wa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk demu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa espace distance seigne touba ne bum la ste sol saw dal de bo don lak ay junni litre essence nara jeul jog ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul jog ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de señ touba ñun ñepp ko sopp kon nañu jaral juk yaakar na ni ñun ñepp sopp señ touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena ñu sant le ko yalla ñu sant le ko yalla xolal ma señ touba mom ndaysan bula woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi señ touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la señ touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé djuni sant ren bu déwé né ñaari djuni ngay am sant bu déwé né ñett djuni bo moytul fukki djuni bo moytul ñaar fukki djuni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sey yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol señ touba ni kon kay len sant le ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci suñu njariña ci ne mom la yonent waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gem yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla señ touba mo no wo ci turu yalla kay len sant le ma yalla awa sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko kay téré am yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu ndariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis ndariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa ndariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom señ touba amna galan koru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galan kor nañ ma bu munu ma dem na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan korna ba munu ma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limnu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqi yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal señ touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla Musa jogna siare ji nitu yalla jele fa ci xam xam te Musa yonent la kat Musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siare ji ngir am ci xam xam ba Musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monuko netti wayis khala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitub sun borom soppep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal prepareel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mo wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako djub di siara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jaam bi xam nga luko jaam bi jëk wax Musa al islam mi siara ci xam nga bo siara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jaam ñu koy ñaanal bu nupi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bi ñuy xam nga lum wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyare ci nitu yalla bi ma siyare ci xam nga ñun señ Touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi ñewé dani nitu yalla bi wa man de dama ñewon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mune ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusd bi ñu xam na hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faaw ma terbi yu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ñu na mëna yawmal khiyam bis penc aljana waaw ko xamne mi ngi adina di dacc ciono bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox rand yowmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko naan yowmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba paré te wallahi yowmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga naan serign bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalul dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nat ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna nat ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la boole ak say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asakan dem makka legi nak mu wut ab say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djok lolu taxuma djok yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natuba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len rand yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la rand yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natub adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soy di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam sol naw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni tarbiyu rek makoy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wolu ko lul seen bay dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yaw xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sakku ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi dénga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayidina Khadir majma al bahraini ci lako jangale ñetti xéti xam xam yo xamni benn bukku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana musa alayhi salatu wassalam fan la turwe khadir majma al bahraini fañu tudé maawul ayat ñaw ayat gaay laajon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adam nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw wota alquran ni bala ngeen wuy ji wota a xolel li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wota dem lap fa mujji ngay reccu rek naan bu dembu don tay ak di def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñu gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da mod mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji mod mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam de nga ni ko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amaguma ko lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem keureum munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna wone ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek mana tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la mana amé daraja ji muy sakku ak maqam mi wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lay malé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeré wu ci kaw gañi
1: bokki
0: fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la Musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax Musa alayhi salatu wasalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyuko mu ne ko ay ci ngabal ma samay bagage Musa santu ko xam nga Musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako santu won legi nak Musa mo mujj santu nak legi mo doon mujj donga bi di talibé sayidina khadir te yonantu la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni Musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gal gi diko bënn Musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serign bi niko yow serign bi li ngay def lan la li ak togn la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñaan serign ci nangam serign té xamuñu dara ci hikma lu tax serign ci def nangam dara lañ ci xamul serign bu mat serign tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngi may tarbiyu né won na la adina bu mu ko yagalé mu ko ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yoon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimne nous xalé bi niko de xadren bi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muniko wayaw luma la waxon ni wonna la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen deg leen fi ah ñun ay gam lañ ñun sun yonnikul ci gam deg leen fi biñu genné go kër laqaliko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mir bi soti muné ko acci jël say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu ndol tu muné ko hi dama ko faté balma muné ko tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé muné ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafeta am bobu mako doon yaq naam nak amna benn dëkk bu ñu traversé non dëkk bobu bandi mo fi né borom doole fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu muné mako gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mu nak amna yeneeni juroomi personne 10 personnes lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskeen muné ko gis nga 5 personnes yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele muné ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombé nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele muné hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi muné ko gis nga 2e personne bi moy wajjo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muné ko reuyuma ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé muné gis nga ngor so si xalé bobu muna muné ko dafa am ñaari wajjur yo xamné dañu gëm yalla lool hulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamné dañu puccatiku teguñu seeni wajjur fenn te ñom nak seen wajjur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay muna muné ko ci ñom moy seen karaw bakkan té xalé bi puccatiko go xamni ni woorna ma ni buma len ko bayé bis dana ñu mu délo len ci kéfer té bu len délo ci kéfer yobbu ne len sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di len délo ci kéfer té yalla mëna wër segalat seen nday ak seen baye jenen dom la waji waxon ku dé sa nday juraat mëna buma ko rayé ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndayam jurat ah mo dal dikoy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko darniel circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskin lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukatu yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ño wara doon seen alal seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoyi mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mur bi Musa ni ko jar nako de li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bidala ñen ñaan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Musa ngok ali salatu wassalam dugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina Anas ibn Malik netti na neena sayyidina Umar ak sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma neena Abu Bakr dafa xey suba solo dalam waxo dem keur Umar ya Umar muneko la bayka ya Abu Bakr muneko ah man dama gison sunna su yonentou bi don def ma beggon ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gison Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggon mak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman Omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak Abu Bakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka Abu Bakar wa Omar mune ay ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dañ la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci lugala waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu dan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baysilal aram talafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte seigne gay defat mak lako cheikh abdullah waxon ci kataba yek nangam nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeg soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chami muna dama bëggon at mu ngi ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla neen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ni tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji Ummu Ayman mi dem diko siara ji legi nak Ummu Ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wa yow ma tak ci ko ya Ummu Ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëre jël ci mu yonent yalla Muhammad motax ngay joy mu ni wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mu ni lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga aljana buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siara ji Ummu Ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaraleen simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am ndariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñu baax dafa seigne modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon ma agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni taw bi bur wi amul limi jeexital ci seigne bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyara bi ngir yalla lu am solo la buñu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokku julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ñu jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sopp te yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraku taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako luko taxa juk malaka ma dal di soppali ko melaw dom adama ñew dogale waji ne ko ayna turidu waaw sa waye fo dem ayna turu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal al qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla ko fa la jëm malaka ma ni ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mune dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dal nga bañ ko fossé mune dedet lol tuxuma jox waaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko seti muniko dara taxuma du fayeku juma bor joxuma dal dina bañ ko fossete dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem dam demé sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don seti nu ngiram demé mun ya mom de neena djum sangam lay seti laaj nako ni ko waw ndax djum sangam mi ngay seti dala amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana dala jox ra ngi bañ ko fofé muni dedet mané ko waw lu la tax ngeu djum ci djum sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko djegal nako ba faw djegal ko mu siara ji ba faw so demé neko djegal nako ba faw djegal ko mu siara ji ba faw kon nak kepp ko xamni solo nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla djegal te djegal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni solna aw dalam ngir siara sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeegu sopp ko ngir yalla rek ci lako yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji mu siara ji fa Yanabi sallallahu alaihi wasallam neena won tasawaru tahabu deelen siarante ndax ngeen soppante deelen siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune luga fune dañ fa dem di laaj Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggeel alcorane wallahi lima len eumbal ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla len yalla jéggal te yeureum len xamna ni du dara bëgg lu bax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu su yalla su doye di la yalla len yalla jéggal te yeureum len lepp mang koy yek lepp mang koy yek fa ngeen di dem dima laacte ñu nan la du fi yek ki xamee su ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaa ulumu din Touba Mbacke di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khairu jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli ciofel seti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustafa Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel Mustafa Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko waxe ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone dig mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan lahu fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxaju muna mun xam nga fuy sa waccu way aljana ta ba wati min aljanna man sila ta ba wati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou mustafa ali salatu wassalam wax lolou mustafa ali salatu wassalam wax yonent neena dom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ne ban hadith ñu ne yaronte sallallahu alaihi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñu ne ah lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax e waya ndaw déggal commentaire yi déggal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yi doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué ak bu soré yonam neeku ci jëlé nañ ci Aba Ali An-Naybouri Aba Ali An-Naybouri radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma Aba Ali An-Naybouri muni bi nga xamni jaxle na munatuma tud nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tud guj rek gentu gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajatak aba ali An-Naybouri neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara jiko muniko gis nga boko siyare ba nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siyara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank mang mom ñoo jenn mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñu ñaan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo ngi ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afa al-yu'min faman sa'afa al-yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonent yi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la xamru walli yi bërebu nangu ñaan la yalla xamna ko xabru yonent yi berebu nangu ñaan la waye xabru yonent yi walli yi tamit berebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi mo ni diw sama aliyela diw sama al yele wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way

nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ak ndof munu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gintu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sa mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom lool lañuy xol ci mom waye bëreb yoy bëreb nangu ñaan la bëreb nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Ahwaisul Kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alaihi wasallam gandero nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wetti wetti ngeen bal amna bis mu ñew di lek wetti fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh saway li tega lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ño ci bokk yam waysul kharini sayna waysul kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak won xana legi war ngeena nangu ni amna jaam ño xamni luñu wax yalla def ko ngeen bëgg théorie ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawéri ci sun nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaam ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sun xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madinatul munawwara di wote hoy sun xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena len won abbi sa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow Omar yag Omar yag Sayyidina Aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alaihi wasallam ci Madinatul Munawwara bi mu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé daal ni leen wayeen ana Waysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Waysul Kharini mel man ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ni waw mu ne ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jambu doye di melni man Omar niko Waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñ na mu xamni feñ na mu ne ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de
mom la ouy su xol ba seppeliko niko yow tak ndeer muhammad do nga

ñen ñi fexé nañu jaxasok borom posset yu diisi ñu dewi leen, ñen ñi fexé nañu jaxasok borom kalpé yu diisi ñu dewi leen, ñen ñi waaw. Lu ko waral toolul amal, toolul amal nibet rek, nibet yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal, ma atalla abdul amal ila asa al amal. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon, nee na ab jaam li feeg di gudd nibet di dem, mu naa mu ne jëfam diggan di ñaaw. Doomu aadama bu bari nibet, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf jëday ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor. Borom nibet yu gudd foko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon ni na borom nibet yu gudd mu na mu ni jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek. Gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi mu gudd walé muy al khalbu salim, al khalbul mu'min, al khalbul mu'min. Waye yeen ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli, ndax julli da bok ci li tax. Manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol, ni alquran di daggi xol, te yenen sallallahu alayhi wasallam wax ko julli non lay daggi xol. Motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allatheena yuqimuna as-salata, xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala nga jéggi siraat. Manam ruut bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, ruut payaas bi jëm àjjana, wala autoroute bi jëm àjjana, dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindikonte, nga dégg mu ni bàjjen Jobe Njaay, ah yow da ngaa xam Jobe Njaay, mu ni la Jobe Njaay baay am ak sama baay seen baay yee bokk nday ak baay, mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga, ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem, man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox seef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyam malaaka yow yi nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante amin taxu jaak sa baaye bokk, mu ni man malaaka laa bokk maag yow, dara dara laa bokkut ak yow, ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn bokkuma ak yow dara, man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjante Jobe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ tubaa di dindi ca xasiida mu la yin defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan, wali siraati sabatul arkaan. Rukunu bu jëkk bi te mooy premier poste duwaañ bi ngay jëkk a jot, boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj. Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinaan, demal dugg àjjana, yoon waa ngo continuel. Boo tontuwut laaj bi, xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara ko demal dugg ci day lànk, xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinaan lañ lay wax, waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi nnaar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara. Sawara koo ni waaxul dem dugg ci day lànk, moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp.
laaje bokk na ca laaj bu jëkk ba mooy al imaanu billahi, moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, ngëm jaraloon na la bañ a fen, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ak julit lu dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko. Nga ni waaw, min la adduxulil jinaan, adduxulu fil jinaan, adduxul fil jinaan. Sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey. Sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxulil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste doañ bi boo ñëwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt. Waaw sa waay, ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji. Nga ni waaw waaw, sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman. Waaye yàlla na nga texe, waaye yow yàlla na nga texe fusta bil iman, yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste doañ boobu. Mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga lu ñu la fay laaj, asakaat. Asakaat, man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee yow, daqoo fee business, sama dogal la man yàlla, ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari. Waaw alal jooju ma la mayoon xañeen nañu ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox. Asakaat, wala la malaaka yi di laaj foofu. Boo tontoo addoxili fil jinaan, boo tontuwut usqitu fi naar. Asaw mu koor yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan. Mu am ci wenn weer woo xam ne dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waaw foo noo def ak moom. Alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina may na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, maye na la wërum yaram goo mënoon a aje ji màkka. Ba muppi nag ngay jéem a naxee yi, di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix nga an, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dur ngaay, ba nee nga jumaa ji doy na la wëri si dem màkka, yow wër jumaa ji doy na la wëri si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxi bi fi naar. Bañ wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka, ka mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gars yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom biñ wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek, déedéet ku mënut lañ wax. Borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut, ku mënut la wax. Waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba, poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar. Al ajj wal umra, al ajj wal umra moom lañ la fay laaj, ndax bi nga ko mënee defoon nga ko, ndax bi nga ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp, ñu wóolu sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp, yaakaar naa yi xamaguma ci xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi, xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem. Waaye ba dem màkk jotee te man ko dañuy coowu yoonu màkk, dañuy coowu yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Mamadou Bamba, Cheikh Mamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba, da koy wóolu woon moom, yàlla xam na ko da koy wóolu woon lu mbir garaaw garaaw garaaw. Day wax nañ ko wax borom baraag bi rek, borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daa na ko tudd di si jaar. Borom baraag bi lay wax, ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ ko radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk fonk fonk, lim koy doyloo doyloo doyloo, tërewut defi ne ndigalal yàlla la, def ndigalal yàlla la. Comme ko ma ne ah defi na ko. Beneen poste bi ci des luñ la fay laaj, benn poste duwaañ bi ci des mooy alqoslu wal wudoo, alqoslu wal wudoo ca ngaayal farata ak njàpp. Kenn ku ne danañ la fa taxawal duwaañi malaaka yi, danañ la taxawal ni la, waa yow ba nga nekkee àddina
da nga def lu waral ca ngaay wa da nga dan sang wala da nga dan patax patax ga ñu bari dañuy patax patax waye sang wuñ de ca ngaayul sunna dedet ca ngaayul farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ni fip fip jinn ci tew way ndaw foon dong la koy de foon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonentou wax dal ko moy bomb ndiap day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ci waxani bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxndiko lay patiaxndiko rek dem yonam ni japp na mune amna malako yilay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay teba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجب لا عندك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سباي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne fenen yow kay ba nga demé bay seigne rek monon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga batu seyna tu dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wala yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikh sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko h
yalla na mo ëll xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow diu xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diu xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon baatu halk bi fi di alaku ah kay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci bonum yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih yu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur qalbu mu al qalbu mu'min nurun ala nur lerayam kenn munu ko xiyas motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alil mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alil gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatun dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi
مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح. القلب المؤمن كمان القلب سليم، القلب سليم، القلب سليم. برام خل يو ينك نواني لسين تباهني اللي فيك نيجي تكاو سوف فولين ديج دوال لاكو تسين جناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf inti banena bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha dom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yëri ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoo ñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mu xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen balma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw su yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mu motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bizulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fagnu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamne amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamne amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha dom adama yi buñ deme nak ba dom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yassid bustami ñom dé ila akhiri ila akhiri muné way lutax yalla alak len moy dañu dem ba warma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mune ñine nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la dalon ñoña dal ñu lol de masna dégg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kenn warma la tulen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañu saggene legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñooñu wama rabbuka liyuhlika alqurra bizulmi wa ahluha muslihun gis nga de bizulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak len li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bizulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak len man yalla dana len xole jëm jojja dana len xole koka tanum lam togn ma man len alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana len xole jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha li xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teti yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir
nañ leen wañiko bala depp wess ñeen bal nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank luko waral moy xol moy commander mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tirai neena xol moy commander ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign xolalen di commander tank loxo nop bakan bat bat gemign xolalen di commander xol neene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xetam lum wax ken bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lum wax loxo du ko dingat tank du dingat beud du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalb kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jello momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba dina ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla' al khalb isla' al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xani bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu kay waaw ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen
defaruñ leen toj ak taal rek. Ba dina soso ba tey Serigne Daara bu geraw ak dongam, wala Serigne Daara bu taal ak dongam, ba dina soso ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi, yàlla xam na ko. Ba dina soso ba tey ab Serigne Daara buy geraw ak toj ak taal, maa ngi koy doog a dégg ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi, ab Serigne Daara ak Dong Daara lu ko mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje. Ñu leen mas a naqar rek ca Kamil ba lañ koy faje. Waaye boobu nag dañoo joxoon alquran àqam, boobu dañoo tërbiyu woon alquran, waaye lu leen mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje, ca der ba lañ koy faje. Lu leen mas a naqari ca der ba lañ koy faje. Ca der ba lañ koy faje. Tax Serigne Touba ni lakkene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil, nee na yoon wi dafa diis, yoonu defar xol. Mun ni saqil dafa metti, dafa metti, ndax mboolem luy bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Lépp luy xeetu bànneex rek dañuy dox sa digg ak moom. Ba këram ngay defaru lépp luy xeetu bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko, ba noppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam, bul dox diggam ak bànneexam. Lum bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko. Bu bëggee tabaski nee ko mbala ya, bu bëggee màggali nee ko mbala ya, bu bëggee korite ji nee ko mbala ya, moom daal bànneexam rek. Mu ni kañ lay defaru, kañ lay defaru. Am xar sax boo bëggee mu suur danga ko di nga ko yeew benn palaas di ko toppatoo. Am xar sax boo bëggee musuur, waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni danga defaru, ku la ko wax dalay nax, ku la ko wax dalay nax. Moo tax Cheikh Damba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju wal mubariju. Sëñ Touba nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoonu defaru. Sëñ Touba nee na ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk. La yaqdiru al miqzal, ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoon wii. Mu ne waaye nag ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax la de. Ni ma xaasal man hëj de, yoon wu baax a ngóog yi de, yoonu defar xol. Mu ne mu ne ni ma xaasal man hëj yoonu baax a ngi noonu, yoonu baax a ngi noonu. Ni ma xaasal man hëj. Nee na wa taayril qalba min arrasaili jamiaha fa susawil fadaayili. Nee na maa ngi lay dénk man Sëñ Touba ak lum la mën a kute, demal nga defar sa xol, dindi ci mboolem xeeti caay-caay yi, xeeti naccoodiko yi, xeeti bon-bon yi, ca nga jéem a roy gaañu baax ña. Nee na maa ngi la koy digal man Sëñ Touba de. Wa taayril qalba min arrasaili jamiaha fa susawil fadaayil. Nga ne ko maa maanaa rasaayil? Waaw, yu bon yooyu nga may tere, yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi, yan bon bon la? Mu am yum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr maa al bod ila axiri wal iqd ila axiri laaxiri. Mooy fexe ba bàyyi fëgg dëne naan mana, budul man du kenn. Mu ni loolu ngay jëkk dindi ci yow, mana budul man du kenn. Al asad añaan, añaan lu waay am doo ko koy yéene, saa boo xëy yaa ngi yéene nit ki toraxtaange. Mu ni dindi ko gistal looy def yàlla taxut, am na intérêt bu tax looy def yàlla taxut. Nay ba dëkk nayoobe, mooy asso nay ba dëkk nayoobe. Nee na dindi ko ci sa xol nag nay, yàlla da ko bañ lool ba ni ko képp ku ko def sax, képp ku ko def sax moom yàlla bëggu la. Nay rëy, rëy am na koo xam ni lim ñàkk rëyee ko ko xañ. Wallaay am na koo xam ni daje naag nit man caa am yàlla waaye rëyee ko ko xañ, rëy rëy
rëyé ko ko xaj dal observé rek bo démé té ci biir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu rëy mbalu ko misal la rek amna ko xamni rëyé tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye rëyé tax wormalu ko rëy da rëy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim jogal warmal ko jogal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ñi ñukoy shohré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxore bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxore yene ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande señ modou waxtanu jeexul waye xena sax bima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seyd Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi Seyd Touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wetali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bakoy wetali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wetali walli yi diko wetali atatura billahi sa tahnisi kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënte sénégalais yi ko munu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jele yalla nako fi yalla jele nono gi ak bañante gi ma gis yalla nako fi yalla jele subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ab sénégalais musune mel ab sénégalais ab jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relle lire sa portable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu bi yalla nako fi yalla jele
ak luko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu delu wat ci sun senegal gu ñepp be yenen ta jam di jëflante ci jam di waxante jam yalla nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñu yamale fa waxtaan wi inshallahu ta'ala gis ma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que ñeen man di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awu ma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dem ko mëna dégg inshallah ta'ala wa yene ci dess gona yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonku daara ji yépp ñom mudu mbay mëne sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess wa inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko ñoko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defena duma ci añaané kèn dara ba ma di ci safara kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi waral ka waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su muuma ko gis deug nopi ci rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang wayé seysina té dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ñi lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall lim mel ci seigne touba lolou lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxone dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal bayna saxum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye saxum jurom ba waje di ñewi di saxu dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudou fadal mu jox la saxum jurom ma nga xani mom la ma fa joxone koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma saxum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alaji fallu yeen ba tay dal mune sugule na nax ngir man manam sama jëm ji dal ken mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel bokut ak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu melni midi beccuk mu dor la gem
wala mu doora ki waye réagir wa parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal señ mudu ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

Bokk auditeur yi radio xassid online delu sen benen yon ci sen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna ci sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci sénégal way ñu jéggul len benen yon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen waye budé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures kon ñu jéggul leen loolu xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu tedd wu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggel nu suñu bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain buñ leen ndokkelé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nekk xeyna dana jur dara te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makan maqal xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko ko yonent sallallahu alaihi wasallam gëreemi sun borom rabbi sito jall gëreem ko di gëreemal yalla mo daq dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin dimu joju di cheikh abdul ahad borom dundugu barkel ga bo gi sey sun borom rabbi sito jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci Musa kalamullahi ñew ci Isa ruhullahi seen dunduga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yo ya ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ko dunduk sa nat nga yonenti fi jaaron ndax sen dunduga dafa am njariñ wa kula naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabitu bi fuadak muni ko ndax fatali ko waju bax da fay degeural xol day doli ngum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatlikou waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bihi fuadak ali salatu wasalam nga suratu hud lotax mu'arrikhuna yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya
fatlikou waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way def ko préparer lol tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sabo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé wajuru goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku wajuru goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiwu goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw bi bu baxul dara du soti niki yonti yalla nooh ali sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflexion danañu gor gor lu bu bax ndax dafa bari lu meuna bax jaare ci ñom ñom jigen ni danaka lu bax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu bax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi gina xamna ni jiw wa ngi fi rek mu préparer pak bi te muy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté njaxata gi mu bok ak mbacke gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa arada Allahu amran ay Allahu lahul asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé
bu waliwu seytane nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax seytane mayna katunu seytane mu meuna waliwu seytane tek ci wedge boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu seytane la bo meunta setantal man nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ci ñaar lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté benn mujjadid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko jogé ma indi keneen bu fa koko jogé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacci sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket bi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu du sen deret du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xepil sa bëd rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdul ahad upp na lool kon bu lacc cheikh abdul ahad ndax man nga dajé ko nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa ndey jor ñun la xolal daaray kamil ji
Cheikh Abdul Ahad nga xol yokotel juma ñu ni Cheikh Abdul Ahad nga xol dekk bu tumuranké ci ndox forage bo seen ñu ni Cheikh Abdul Ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xamna ko do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdul ahad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yi ñu ko daan jox musuko boole liñ koy askanale moy lim momal bopam manutem ak ragal yalla adi ay serigne touba dañ koy daan dox musuko boole ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice doko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka ji mom la jende gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni
ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jup jubal jubante dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jup jubante deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax man cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar té soukar sa du soukar us forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal néna soukar us forat la ba nangou nako si ablan niko bu fekké ni li nga wax deug la lé nga jox sa soukar dal di yotu téléphonam wo abdou diouf niko mbir momu na lèr ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si wajé ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh ablan ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh ablad ni len dedet yene koy transporter ba fekk ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh ablad delu ci waton bu cheikh ablad delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw mu na mu niko alali jambour ji la bëgg nga joxiko légui légui légui légui yow bu fekkonté ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug Touba la tuddé kërug aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li wax ni mahab alquran la te xeñal na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah had sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye ite jim amon ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek ite yu kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone
université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agale hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon dimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoxa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir njariñ li ñu nekké won ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alika samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane ak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da leen di mepp yobul len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magga fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu nañu ñepp ñu and joy joy xol ngir fatli koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam
waye tim mu am wasila bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid ak yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni Seigne Touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu Si Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya bu dé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tudde ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tudde ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yugo joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekkatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdoulaye ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ña mak te am doole ñuy seddo alal ja ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ngi leen exploiter rek
bañu xey nek magum jëm doga xam fu ni jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Soyib Mbacke masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gënna Touba dana dem siyara ji Cheikh Soyib Mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciuraay di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi lu doonon say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Soyib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habib ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa'a Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustafa Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako oriente te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mat doga tambalé jubjublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé njub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi Seigne Touba di tag Seyna Omar ci indalé njub jamono xam ngeen ni Omar ku jubon la ku mandu won la waye bako Seigne Touba di tag ci raaye lu mu wax daf ni khat adaba nas turan bil huda wa adaw
bi adihi wa bi ismi minhul amsaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullahi fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naaw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan baye xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresser lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mon leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidna Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn Madinatul Munawwarah taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk bi do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di naan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñi naan cheikh am cheikh mahmoudul fadal daan wax naan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh fadal mom bo mësa na ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question
da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yeggé bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci Cheikh Abdoullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la Cheikh Salim Mbake waxon radhiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko Cheikh Abdoullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni Abdul Ahad mi ngeen xam de ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdoullah bari nañu xamné dañoo dëngëna dëng dëng waye Cheikh Abdoullah leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yaronte bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yaronte waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal Cheikh Abdoullah mom ay rijali rijali rijali jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur loolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi Cheikh Abdoullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi Cheikh Abdoullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang kayang yi ñew fanaan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye Cheikh Abdoullah ko fi jëlé di Cheikh Abdoullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wuté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilm kamasal al-khays asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yonne ñub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni mang len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame do xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suufi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox
du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññant vitt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njibuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njibuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dëng suba djub tay dëng suba lool lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek té du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jubna nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay solaga yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet solaga yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kene ku ne ak la nga ci am ci ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarseur le dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ak ca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi
demal nga deglu ay discoursam discoursu say xotar bi dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discoursu say xotar bi di def ci yow ñettelu sarse bi moy jaxaso ak

0: dal ci kawam mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnati lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lol lañ waxon mohammed moy li ñi wax suji rek suji atté moy li ñi wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko sama ñek deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre la ñi wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn mënu ko guerre ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangu yow nang nga ni yow kenn mënu la guerre yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amatul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko laaj ñiko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayante legi lo gis gliss bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis penc rek adina yi gëna bon mune amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxoon na ni nu nek la leen di natto wala naplawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa nahs min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naplawannakum bi shay'in min al-khawfi leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw walju mana tolen xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mune 400000 mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amir wi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon walju wa nakhsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal
1: ñaata ana ñi ci doon liggéey ñom ñepp dem nañ sawi teteri station yi dong lañ tal dedet ñaata maire yi ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karangé ñaata wa naxsin min al amwal université bi wa naxsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré baytal université bi ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam mangal lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax neeku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal te ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngien balma seigne touba neena waqlaka ijhal qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre ce objectif wurta tax nga teunk sa xelmi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre ce objectif mom nga jital ci ce intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joggé feulé bëgg ko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñëw bëgg ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi wi université ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xam nako mom bimu yégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association yu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yamul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarnako
0: jarna 5 ans ñu baña jang way bu ko defé ñu formé wat benen as benen génération ñu formé wat benen génération Erdogan bi Erdogan mom fulé lam mom bimu yégué ni amna ñu filtrer état wu réewum narko neurmel école yeñ leen di influencer yépp le tek yépp école yeñ leen di influencer pour neurmel état wu réewum yépp le tek señ touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wulis sa intérêt sa intelligent jitu sa intérêt obsessif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu duna al hawa lirida mawlahu moni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokke ben 1 million way nama jittel sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jittelé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jittelul seeni xel seen doole lañ jittel ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jittel nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defone dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masuli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masuli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer gedd wacc len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla bad ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natou ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi len ak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi len ak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxot legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund lix setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamne matugula dem keur sax de danaka dako jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamne tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xale yi dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arsi xon dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi lan la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko suñu bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu féké man nga def lu gën li fi né kay ñun ñëpp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nekk ñu diko kor ko lak suñu ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la duggu ci gal ni daga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd minela wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum riw da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuwa bi sirum riw da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuwa bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax riw mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngumukoy maye sun borom nak tabaaraku wa ta'ala rabbi sitwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ñiko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nuppi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ño leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna mun fa qad masal khawma qar'un misluhu li len dal ba ngeen di dugi gal di won gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lut pexé nak muni tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi musol nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir liggéey sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique afrique dem liggéey len senum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna telkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñi ne ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse ji denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa kafe ngon bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd sansé wat muy sansé portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ci du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx muti bi ci xaliss bi jox ko ba mangasé ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bonafice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy dinkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonafice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit lu neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko, ñi dëkk Tivaouane def ko, ñi dëkk Kaolack def ko, ñi dëkk Fouta def ko, ñi dëkk Njambur def ko, bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër. Waye dedet kenn woluwul kenn, moy li mo xon ci tambali bi, kenn woluwul kenn, kenn woluwul kenn. Hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba léegi benn mouride bu ci mën a faju yëg ci sa bopp amul. Barki démb rek yóbbu naa fa saab donga, passement rek 25,000 francs la passement bi rek. Bi ñu invité directeur hôpital ba ci benn rajo fii à la place, mu ne fa di wax ba ma duggee ci émission ba daa ko ni ay discours go dong ngeen di wax, waaye li ngeen di wax dara amu ci, ay discours dong la. Ma ne ko barki démb id naa fi saab donga ci passement bi donga 25,000 francs la. Mu naan ma hôpital ba am na département wu donga. Mané département wu donga fan, benn département wu donga amul, benn département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél, benen serigne lañ ko jaglél. Te serigne boba man na bopam, sama classe gi mënul seen bop ñom, bu seenu dongay faju dañuy fay. Wa bakagn li tamit bakagn bo ñëwé ci walu ñi jité réew mi, suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay, ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko. Légi ñu fal benn maire bo xamni am Samba Sokor Gaye la mu joggé fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf soosule ba kañ loolit ba kañ loolit ba kañ loi bobu soppi leen ko. Nit ku ne la nga doone ci say mam yaako mom, yaako mom. Sallallahu alayhi wasallam neena won Isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaw fi qalbihi. Sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé, mu namu da koy def mu doylu, da koy def muy ku doylu. Sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké, nam ci mom taxé, da koy def muy ku doylu, da koy def muy ku doylu. Yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine, sarcel lako bam fess ni la ay ci liggéel ni bokk tedd sa ñak doylu yobul ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da ci ne xol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi nar yi bu ñu luyé magasin di jaay bis bu ñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuyi ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ne mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafé ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah subhanallah. Waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajale ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation trait de vie mo gën sa trait de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey dañu liggey. Oustaz yi nga xamni oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxé yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jëndé koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngien ci yobbo seeni doom bu ngien fa yu duñ jang wa lolu bakañ bu ngien fa yu duñ jang bakañ alal joju ngien len di jox bu ngien ko dajalé won yone ko ci gox ba ngien dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len ben machine wal ben machine soqu ben machine bi wal café ben machine bu soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faw non yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye lima bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa Guinée Bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence bi jeex te suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balex mané deugënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox lako bo fa dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër Serigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana Serigne Ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom restaurant bu nek mu yobul fa laaje lay adiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Serigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen genti bu ndax Serigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngou ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen tibbu ci souf sa yobbu ci benen marché rek budé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xeyni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occasion saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards mi ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yaman ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bop motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeenako récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeenako récolter te nangu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen koy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen koy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni réew mi yeen koy défar yeen ndaw ñi bu féké bu ngeen mu défaru séré len sen tir sa tok ci senum réew ñi leen di wax naan géej gi ku ci dem xar woo am na ci loo xam ne ay nax dong la niñ ko interprété demewul noonu dañ ko interprété ci waajoo xam ni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wa sallam moonu jàngal ni jëf yépp yàlla nga koy teg ci acte bi ci intention bi ngeen bal ma sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yépp yàlla nga koy xayma ci intention xam nga ki nga xam ne dafa jóg am intention wu dem nappi ay jën ñëw jaay ko dund ci dundal ci njabootam kooku bu faatu ci géej gi dafa sahid daa sahid waaye yow sa intention du loolu yow sa intention mooy barsa mba barsaq yàlla ni la kaay dem barsaq yow bi ngay jóg sa intention mooy barsa mba barsaq da ngay dékkulaan la am alal mba bàmmeel bu sori dégg guma mukk am xam-xam mba bàmmeel bu sori de am alal mba bàmmeel bu sori yàlla ni la kaay jël bàmmeel bu sori yàlla moom saa boo amee intention yu négatif dala cay fekk si rek waxoon naa ko ca waajo ba mu ne yàlla may ma xaalis toog ci taatu kerog yu sedd yàlla may ma xaalis yàlla faalewu mu ne xaarama xool ba xam yàlla damaa déggul yàlla daaneel garab yi saa kaw garab nga ni xaxaxax wuti ko mu sampu xilam xanaa ray ma nga bëgg mu ne ko waaw da ngaa def effort yaay fekk si garab bi nii nga toogee woon fii sa saal bi naan yàlla may ma xaalis boo génnoon di roñ suuf di jaay leema may la xaalis dangay toog ci sa saal bu sedd taal say climatiseur naan yàlla may ma xaalis sallallahu alayhi wa sallam neew noon atlubul awaija bi isatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wa sallam neena li ngeen di wut leen ko ci discipline atlubul awaija bi isatil anfusi li ngeen di wut leen ko ci discipline wut leen ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañoo tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ne lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom ko wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bët di xool wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni muna mu ni yag bayyi mayam ba yag mu ni bal adallu bayyi ma saxalata na bayima la tane yow bayima tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow taal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug ñu la sif soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom man nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax may nako mu wax xalaatam may nako mo xalaatam te traité wuko n'importe quel comment iblis mies
1: yalla la yalla subhanahu wa ta'ala
0: nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeer ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeer parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position
1: way way way way man rew lañ nekk man rew
0: kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena
1: amna ño xamni bo demé fek nga leen ñu dem baq ya bu yag
0: mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun amuy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mun amna ci mun wa am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yuri ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom ñu nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahmad sawt lu waxon انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد سوخي واخون نينا ريو مو غيس منا موني سين كولتور مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتور سيني عاده سيني مباخ سيني جيكو يو رافيت سين مباتيت منا موني بون كو نياكاي دي سيتوني دارا نون سنغال سون مباتيت مو دون لان ام جوب ام غور ام ايديكاسيون ام فول respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wo ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi ma waxon ni nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imam jair wa muttahid al jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni nu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi nu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen de taxedi kay ngay wax ngeen de taxedi faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imam jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nanguuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que imam nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonenti bi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falaan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye anuñu ak seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falaan wone Muhammad lu massa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax lolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi da karlo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidu sunna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legui ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legui ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi atay ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax wa muttahidul jair mo dal xalé yi moy daño bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alcorane mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanyaxam dem ca manifestation ba dia ca ken musuko gis motax seigne touba xone inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
2: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci sey mbir yagone gudelul baye ene yam jikoy yak yoyu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku firagul ci soom yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen bo bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al ummu madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ makka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi ra neewon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliou mbacke baye sal mbacke fi la neewon baye mak may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlere ma ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bima koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ nek ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bok mu yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw naama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ño bokk koñ ba ah señ la señ la señ la mu len ki day sama doma ki serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggul goor gi nga xamni moma jëkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé touba gi serigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga biñu ñëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yena bokku sante xawma lu ngeen bokku waye yena bokku sante yi mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itilu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te notu wu ci ma mu dal di fi tok di jang maniko kon baxna legi fekk dama ko tejon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi baye bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss bu ngi ko yonne pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do war fe indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi dara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wa juri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mënu ma ñom né rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara buñu leen ko waxon da ngeen naan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekkal ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu ñu wona ñoñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yollu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaan leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajalé dal diko jox ay politiciens ak asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajalé leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay

to area gu sarol wara gayani fu khalis bi sarol wara yi dong kat hopital bo xani som bangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox lako ngani ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katar pala louer ji louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom mom bo buy jaar ci sa loxo rek ba muy suñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi don def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na re yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci ala li seigne touba di di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonentu la taxaw te yonentu kenn duko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seetu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seetu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li seigne touba ñepp ko bok lool la gëm
ndax Seigne Touba yonent la fi wootu Touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf Ali ridwanullahi ta'ala ali alayhi salatu wassalam motax Seigne Touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara'i lasina احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن بروم نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kare di nga ma waxan di waxin la waye jeffin la kare di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone te marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mu ñu ñoo def benn commerce mu ñu ñoo business ndax lutax mu ni احصروا في سبيل الله نيغا تا دارا جي جانغالي نيغا تا دارا جي دي جانغالي موتاخ مونو ньо ديم دافي بيزنس لان مو لين يوب ني نيك فقراء مون خنا دارا جي نيور ديفا جانغالي موتاخ ني نيك اي فقير وايي بون ديمون سي مارشي بي ньо داك بيزنس نييب لان مو لين ديف فقراء موي اماما جي نيور دي جيتي وقتي جيرومي di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mu ni waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya asibuhumul ja'il aghniya mu ni ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben waye gadd ab ordonnance am ñew laacc daara seigne mustafa mbey sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xamna ko du jeex ñoo di jeex sa ordonnance bi la ci yaakar ñi naan man sa keur ga amagul ab rubi ne yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jeexaluñ dara ndax dañoo fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessé wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li taafuf
wa bi ci rew dañ may soñi toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan té ma ngoy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngoy dégg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey taxu walisam top rew yi diko wër ñaari serignam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serign bo xam dañuy kaaje ci mom amna serign so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne soso nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngo la yalla xam doyna mu ngo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñi ñu ñak xamña buñ leen gisé dañuy yaakaane duñ jéxal dara arniya waye nak mina taafuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisé dañ xamni ñi yayo nañ ku leen jox motax muni taarifuhum bisimahum taarifuhum bisimahum bo leen ne jakare xamni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox taarifuhum bisimahum bo leen ne jakare xamni ñi yayo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julee ji niew bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan mënta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doomam faniye ma départ dem ba ca ndox mu auto ba fay waye lañu jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat mala wax deug yalla nak auto bi mo magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngob ngob kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko xana wax nako miraran ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jeundal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xele tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xame def ko batay lolu ma muskile fi ma muskile fi waye lolu seigne basirou mbake munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ni ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dani dana ci ñew ci sama emission prochaine na ngi bëgg tej emission bi inshallah ndax ñu may xaar ji leneen alquran xam nga dafa jundi ni lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox
siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggé loolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal dugg Touba nangu keri ñen wa Touba ci xanam abuka barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tana lol bi ra'ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi'alimun amna ñu xamni seen loxo jitu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu xana ni serigne sekk jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saullah waye li wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay det yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fimne tay bu fekkonta ni tankam tegena fi mbamu xam ni daara ji doxe atan mele nak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci beug lu bax waye comme may ni mako waxe tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo xanaani way lol sax danaka jeerugo xanaani masnaay jangalel ben borom alal ju bare bare ku bare alal ba legi mi ngi dund tamna alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax bu ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatu anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidu rasul ali salatu wassalam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma mëna wax ni musfe am rawatina sunu bokki bay fal yi nga xamni wa keur manam wa sam fal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daara jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yaqal lako fu yaq yi dencal lako fu yaq yi gud ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna Jaynaba Sar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena leen wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sepp bu ngeen ci dolete leneen nak
danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu nga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla do li ñeegel ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mouride momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërse ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bëreb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazayhi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax serigne touba neena bokk na ci liko taxa ñu jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jef di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom señ cheikhuna malé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ kossofal ñun ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom señ cheikh diom ñom ak ñun ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf seen taxaway di sant señ modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wu wajurum wu jigen wu soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lolou lepp yalla ng ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel koy non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muy day ñew rek te nak yalna yalla bayyi ko fi ba ca kanam ak kanam ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu ci wawan dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxol yalla yit lutey sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam
mo wax ni képp ko xamni ni yàlla jaarale na tiranga ci loxoom bam agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba nuppi doo ko sant yàlla yàlla amu soxla ci cant ga loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant donte yéen bëggu leen ko ci waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf di nuyu tamit soxna njuba cion ak borom kërëm moom tamit kasaalika weer wi daa teru rek moom wóotee guma gàmb gi sax weer wi daa teru rek moom soxna njuba cion mu ni ma sama addiye gàmboo ngi noonu kon jëre jëf jësaaka la waxeeri jësaa yi moom tout sin mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fi mbuur moom daal mu ngoog rek moom daal yàlla rek leen mën a fay daal foofu daal laa ci mën a yem jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

wa ndax da ngeen di nangu len l'islam bayyi li ci dess yalla ne question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangu len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangu nga julli bu wéru koor ñewé nangu nga wor kon nangu nga len l'islam waye muray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati ad-dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena limakoy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngoy xaar ak go al-akhirah moy don sab yool ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xonk da wex muni ma dedet wexul da xonk daganu ci julit bu goor wala bu jigen saam yonentini da wex muni dedet wexul da xonk sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saam yonentini ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkanoko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahrahu wala bulen ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mini waye nak muni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may oliya ko mu jël tar bi jamo ko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ci
mu d'accord ci mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap doctoro docteur dem na ci fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal lenn do nga ci mëna juddo ñaar do nga ci mëna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni man laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi manuko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gemiñ gu ay waye wala fako mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ño raw balu fital bu recc ño raw balu fital bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fièvre bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jaw arun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beusam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékestéré ko biir kërëm mu bañé ci génn day man borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wo wu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu ak lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sékestéré biir kërëm buñu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay buñu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekki borom bu di ay ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genné sa bop ya gis ben video bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji le sis ndaw footinga bu bakke ci borom bu di ay ak lami ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli bu xol bani accham mu dila xol kele ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow man tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jot da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mo beut bu ayam duñ balé dara yonnentou sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mo ñu yanu ko andil kër yonnentou sallallahu alayhi wasallam yonnentou niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmiñ mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxe sax jobbe jaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe jaay mu ñew ñu woy jobbe jaay li jobbe yow bi nga rombe ki muy sangulo wax mune ah xana taram bi rek wa yon niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mune yabbi fi mu yabbi mune ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñoké deug dem yonam tous jotatu ko
lol la wolof man te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lol la wolof man te firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci facebook fuñ xol seen le ci whatsapp bi fuñ xol seen le ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xani boko genné goor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seyd Eladji Malick bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciapal bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciapal wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula loolu muni loolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay waxal de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way riir ñi do nga ko daan def gañu riir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku riir la bu jangon ba jang arit mo ku delut ba ñoyam dafa riir xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'iliyati alula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoor gu bëgg laali asman mëno muru lay musooru nuroolu astriyel la xuma musooru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tastiri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul téggé rafas bul ab ab tar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taamur lako wax ni taamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayira am yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te goori kesse nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayira ba kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubbu nak far mbubbi goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekente ni culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la
am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa bako fa gis ko xani neenaay neenaay neenaay bay faal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme waye yere goor rek la sol dal di jeluk ci ak der tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti nga ni cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim faal daire mam cheikh la jeme neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jeme keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so deme cheikh amul na ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lol la cheikh rafal def waaw wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tafsari jisme ki ya saynabu mitahamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu gor jigen gi sol cholu gor wala gor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo leen ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet grias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer
suñ borom neena loolu baxu ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko takk dem dayira ba bu ko takk dem société ba bu ko takk dem liggéey bu ko takk dem marché baxu ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna suñ borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena loolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku ñu sa borom kër mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prête attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey kilifa wa dañuy sey kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu lele kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi yow rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal baangi fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna sa soxna bu yamon ci lolou mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yi dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolou yëngutu subhanallah donga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom kër nek référence dé ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni kër yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa kër yonent bi dé lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa kër yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg melni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égale 4. Yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serigne bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna talibi sax ñola gëna correct soxna talibi ñola gëna correct ñola gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele
te yow da nga wara nek référence soxnay talibé serigne bi ya len dak ndayalé ya len dak bataré ya len dak exposer sa yaram ci mbéd mi ñu dila filmé xam nga ni do russe dé waye yalla néna bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal néna dula mbugal 1+1 dalay mbugal 1+4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhifaini sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayale bis bu ngeen fi wote ndayale man yati min kun bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayale di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mo bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mo bayina man yati min kunna bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yu da'af la hal azabu da'idi fayni la di fayni azabu di fayni dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonenti bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier lem wa keur yonenti bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouritie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mouritie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu niko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ni waye sa kanam sun borom muna mu ni a ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñu ñaan
من يضاعف لها عذاب الضعفين، عذاب الضعفين لولا سن بروم واخ عذاب الضعفين ني واخ نخ يالا منغا لول مني وكان سايك على الله يسير اكما يومب لولي نين واخ اكما يومب وكان سالك على الله يسير اكما يومب صح 1 plus 2 égale 4 مني اكما يومب دوما واخ 1 plus 1 égale 2 دي 1 plus 2 égale 4 مني امر اكما يومب nonu mu amé ay inconvénients ci doon soxna su yonent doon soxna nitu yalla doon soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages doon soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel la xade neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet wahtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bette ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bette ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama wa keur yi leg leg ma wax ko sama wa keur yi am seigne modou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may leen xaliss bu bari ma leen aya bango waxta dina la arisqan fi karima aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man lim may siyaré limi may soxna yeeku ma leen aya bango waxta dina la arisqan karima la risque wursu bo xamne dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaata ay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok donte amna ay ko fa ñaan nak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekenteni amo diine daf lay sene parce que bo guéné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deuguer bul fa woné kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamalé ko sa jëkkeur sa kaddu na deuguer rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal muni kon nak yeen gor ñi te gem yalla yeen gor ñi gem yalla ma ngi len di wax ni bu len jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma gor ñi ni len ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol
seen xol yi nañ ko defar yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko minal awal ilal akhar nan amna assalamu alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lol la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xarkanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lol la ci l'islam may xarkanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xarkanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk bu ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may nalako waye la tambalé ci karam bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetanta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way xassna furojuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak bu baax sen ñoruk tubey na deugar way xassna furojuhum sun borom neen salik askalhum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira sun mudu mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ng lay gis gaay ang ci dayere bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julliñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ng lay gis mu nga soratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñuy ñukkalé soxna jaar muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaan nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaan nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtaané comportement wu jigen di bax ci l'islam njukkele ko soxna jaarullahi maryamu musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci al maratu salia ndax trop tard rabi'a mi may wax danger le won a fecc kat la won lu ko defone ab fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone légi sang bi préparé na collé dara bi ngone lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto niko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan
man ben collateral lay fe ci litu sa dundi gi moy collateral la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collateral bob rek lay fe ci legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccuk dor guddii muni mom ben collateral dong lay fe ci legi moy collateral la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal ci mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay tiam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop raibatul adawiyye nek ci lolu nek ci baat bobu bay feug finetari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek walliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri ni tu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ni dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fak sujada bi ki sufyanu sawri di fak fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ ma samba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndaysan mu gontu ñew sama kër lacte ba ñew fa ndaysan yaay mustafa mbay sam mani waaw ndonga la ngi mide muni len ndonga mo fi ni man ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi man ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man ni bëgg baax ndonga ma fi ba yalla xam nako jazakallahu khairan jaza am nañu bëgg baax yalla xam nako Rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par dank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibey di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam seigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci suñu bëreemu rek yalla fekk seigne touba ci biir seigne touba ni ko waw cheikh rahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu na am bakki deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni
bu fekkontani men xel amna men xel bu amon muna amuni cheikh ibrahima fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la beug len dong la djublu len rek la deugmal moy cheikh amadou bambara di allah taala moy mam cheikh ibrahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekkentani jaamu gi malay jaamu beug nga yobbu ma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay naan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir bëgg aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekkentani jaamu gi malay jaamlu ragal sawara tax bañe dem sawara ëlëk lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou issid bustami du xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou issid buma safara gisone dana tib ba fay kamaj man abou issid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xamni buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci dara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona taxna dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jangalé jigen ñi dara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu nu ngeen mako bal inshallah taala bokk julli gi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama geumul ni diine ji diine yalwaan la man geewuma lolu ma tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga ma tax yu bari duñ ma ci degg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan
kol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullah maryam buso ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu dinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullah maryam busu joge fi nga xamni moy digënte mbacke kadior mbacke bawal and ak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali al wax la al arab wax goor bu lay siré rek jigen ju tak asku mbaw ma taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappalé ko ci xaré ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolé ñing koy ñaan sun borom defal ñuko ci sunu njabot yonent yep lolé lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nang nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratullah maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhadji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota sunu yakar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yoré awra non la bay wi yoré awra ni doom adama yoré awra non la xarmi yoré awra non la nag wi yoré awra non la fas wi yoré awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yéré diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof légui sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yéré nga sol ko diko neub légui awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa xana jango mayal fis mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabarak wa taala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di dégg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama ma sa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonentou bi de Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé way wa yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni way bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar bu rafet yar bobu nak lañ faté légui wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lamine yak deru gorñ rek kay genn ci sa lamine yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay denk yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruj la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bu tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmadou bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé
1: jotté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari alquran ji bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nékkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nékkon jang alquran yar nañ la sun ciamtul ay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja légui dem nék ci sa bop la nga jélé won xelkom la nga jélé won kokki la nga jélé won daari ihya ulumuddin Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkam di adresser wo ab dekkam te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nuppi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna batay far ay ay parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yont yalla muhammad ndax taxna yont yalla muhammad yaq abderam ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala seigne touba du soroy kay wala yonnent sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da beaucoup te ki nga andal khalat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonante ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou no koy def wala da nga yakar ni yonante bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonante du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jangé alquranul karim sun borom ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo malen geunal jakarlok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara édiquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba selbu la ñun yag nañu dégg mag ñi daan wax naan diiw da asaru diiw ko asaru moy ko baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jan matu la iblis rek na fa ab jeum jamo ko yalla dem na ba nek sangu malaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nñ yalla mussel ci rekki yalla nñ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami'a duna salabi neena yalla joxnama lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci laminam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw laminam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu nakari yalla yow nga jang kokki la wat alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañ ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mën ta tontu mën ta dag sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaj ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tumal gor yi ño ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen balma ñoy wadet yi bu jikon bo gisé tuddé sa dom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku bax rek koko lay nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tuddé motax sax Seigne Touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seigne Touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seri tudde ma Muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yonti Yalla Muhammad rek gis nga biñ ko tudde Muhammad da fexé ba doon Muhammad miñ ko tudde a dañ ko tudde Muhammad mu fexé ba doon Muhammad miñ ko tudde alayhi salatu wassalam yow say wajur tudde la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier pécima bu ñëwé yaay jël premier té mam jaar lañ la tuddé wala ma faawat di wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaar lañ la tuddé waye fañuy fecc dansin ba yaay jël premier cheikh mod bamba lañ la tuddé waye buñ dé nat saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni alhaji malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko bañ njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw té nan malaka dama feño jinné ja bam ma feño ba ma sa bay feño ba ma sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba dara du ci deug dara bi ci deug ay businessman ngeen ay businessman ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yobale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba def ko saaru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang ci wul yor yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana jeexna bu ko gissone ci ndayam ak baye mit non la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamni fa nga wara yam yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xam lolu dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laj iblis iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seigne touba néna ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppli ku jëmmi doom adama ñu doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أي سو خسادا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا مونيا كرو غاي دوغا ام كليفا نك سيطان نيونا ووتو سا باي سي ياو ديسا كليفا سيطان نيونا ووتو سا نداي سي ياو ديسا كليفا nga sol saw dal beug genn keur gi sa nday ni la diw mana mune tay dekk bi da tangani bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu war buñu leen jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man terena la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena tere mu te bal mu gis waye sa buñ déggé né japp nañ leen seen nday jafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mo def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga sandr mari da jeur sét wala dalay ëpp ful la waye fimne fofu la jamono toll moy légui doom ye mujjii wagniku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu doom yilife nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bayyi muna muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mëno ko né defal mu def mëno ko né bal mu ba té gravé li goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom jek wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañi len mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama dogi tu xol sax bu ko defon ma def ko ni mangi wat ci yalla mi nga xamni sama room mi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legui baye nga mu sedd legui mujjina tang wax xat keur serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonent sallallahu alaihi wasallam mo waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujji di yapari ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujji di subhanallah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko alors lu ci yonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yonu xale yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar e yen ñu wax ni gem ngeen yalla fexelen ba mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga meuna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn ken ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga lalo sa nday jor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munuko vraiment li ku asarul munuko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munuk li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kana musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit nit ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di désacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar yow borom tele bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajje ak ben emission buma soge yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kaula a wakala Souleymane Deena Njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji tutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xane yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni musso ko xam min adama ila yawmina hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defate waye rew mi naqare wax deug rew mi mom aka nakare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamta dereti gor nanguko moy as gor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonte yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonentul massa humilier iblis Seigne Touba ak borom ndar bokku nu fon far waxma fenn fo Seigne Touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yakar ni amu ci ben masouliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awlam miñam mu jomb ca wax lu ñaaw mun a choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar na ni ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fiek yaangi julli di def lu ñaaw jullego bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dotu ñu def aw fa'sa dotu ñu def munkar dotu ñu humilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat loolu yonent loolu sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sacraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala juk ci palato bi nga wax ko ndum te lum massa def lum massa ritile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man Si Ahmed Bamba neena ay teggine moy tax nit jega aljana ay teggine day tax yalla du selbu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggine day te asaru mag ñu topone Seigne Touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggine alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yonni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lolu lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahadduba li yatahaddabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben liver buy jangale education buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggil nenañ na len ko bindal seigne touba ni ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man seigne touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggil kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggin seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la seigne touba wax min ko lutax muni waxo fi daraini ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mu ne ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retire rek fekk ko fa mom ay tejjin khayru kansi mun wayemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla gi sukkandiko ngir teral ascham mom ay tejjin ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax hafizul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi mangi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jéxé ma yéwi ko nak mu dellu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul islaq yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dongal la de fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi muni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñak ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem muniko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam don def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay don yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggine yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasabihi sulhissi li'annahu munawwirul jah muy ndax teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bayyi fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn khalimako bi ni moy khalim ak sun borom yow xam nga lolu kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak wal yas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politique ci politique say bes yi ko fi indexé ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dembu ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen xol leen xol leen danaka nama yalla bal te balatima xawño wuté ak bayima xawño wuté ak bayima ñun yor dara bi yare dañ koy xol diko setantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu wër ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñew ba aksi ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu len generation bi ma len di wax depuis 2000 ak legi generation 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu wor ko ni feemu jëm bu yegge dana loru te du ko te dem xol len xalé yi fimne buñ waxu won jëm ci ap policier mu wor ko ni police bi bu ñewé dana ko door bal xalé bi du ko te dem mu wor ko ni bu ñewé police bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko te dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique say yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granat ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granat ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolou bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf ñuy na réccu fekk jëf ñuy na fekk jëf ñuy na comme man soow lañ nam waye sét lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolou xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yon ak juroom ñaar ding ko wo bul defati nangam bo gisee koy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu karanaat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi té wésu génération 2000 bi may wax ñom fukara na takk ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gané yi kay lañuy tayle ñom gané da xamnañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son way dara xam lu leen seen nday nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fi na France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru shay'a ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndëgg sëx diko lalal ay parents muna mu ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kepp ci kawam muni wedam yentu yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu kërëm da di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yentu yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbé buntu kër bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yentu yalla muhammad mune ko ma ngi ñew mune ko tay na nga agni sama kër yentu yalla muhammad déparé kërëm di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmi gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yentu yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi pax bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fñay ni yene neeg la boroma cey fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len parlo wuma feruma ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi la xde rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tiayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tiayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu waliw bu xonk mu wexal ko ci lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu waliw bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bousse djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bousse djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bousse djeng da melni ko seigne touba djou xam nga domi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bousse djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ne ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko te mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wexal ko ak keur alhaji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorte ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jeeratuñu liggeyal bude nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top ko motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax bëgguma ko gis bëgguma gis ko gis bëgguma ko xam sax nak waye yalla rek tax ma wax alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax semu bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dedet way yujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique kuko ci ni jakk rek mu seug set lu leen ko ngeen xol ko li luñu jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al hasim sama wajur maslamani wa yow lu tax do xammi nit mané ko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nuppi dénu xol
2: mo leen fa yow
1: mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mustadajek seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinan way nak wayujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xeye di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran seigne touba neena bama janistuge ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci le binde ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ku bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ku bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalel bi day andak ñu ñu éduquer bo gisee legi education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable portable am bobu adina la bu dajé buñ dajé la tek ci loxom mu nga TikTok difa dajé ak ño xamni kèn éduqué wu len mu nga YouTube difa dajé am karam place bu mu fay nek bo xamni kèn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox.

enjoyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soosu mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamonoy legi ji nga dem ci sa doom mo nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yetto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous carré lotax sayyidna usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidna usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom ne lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mo farata la mo waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mo farata la mo ci ñeen señ tuba te ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mom wajiba la waye fexé ba sor dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mom farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mu nu bay cham dotul yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ki khisalu imrim señ tuba ne bu fekke ni jikko mu nu bay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ tuba waxon ni dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ay di buri sara de ndax señ tuba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtadi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen biir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam jërutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek señ tuba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtadi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma soñ mi tax dé léré damay ciuraxaat interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam du dara xana muni way uppna def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi
amna ko xamni lutax mu xarito président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek andako andeko ak mom la ta takhis uqaya min sidiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xari fi ne li tax mu xari tok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i siddatin wa dayqi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wa ila bu féké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu ndariñ ëlëk waye xam nga ni day politicien bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo beugé jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bi yoonante bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakere fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mouna amone bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp
waaw lu tax loolu nga xalaat ci sa bopp doo ko xalaat ci sa moromam jàmm ci des wala da ngaa yaakaar ne yow yaa ko gënub juddu yow jàpp nga ni kenn mun laa koromp yow te yonent nee na bala ngaa baax bala ngaa baax ni nga yaakaar ni noonu nga mel noonu nga yaakaar ni ma Samba noonu la mel soo ko baax kon yow baaxagoo yow bu fekkee ni yaakaar nga ni Modou Mbaye Thiam li muy def dañ ko joxub xaalis dong moo tax mu di ko def wala li muy wax dañ ko ger dong moo tax mu di ko def te yow nag yow gëm nga ni yow kenn mun laa ger yow ah waay waay waay fekk na booba bëgg a xett li sa génération rek la yàlla nattoon na la nga jàng tuuti yàlla nattoon na la nga am expérience tuuti ci àddina yàlla nattoon na la nga xam tuuti ci bëtin yàlla na loolu rek tax ngay éduquer loolu rek tax ngay wax loolu rek tax ngay orienté ndaw ñi waaye ñoom duñ ko gisee noonu mu am ci ndaw ñu baax ba yegg ci lool yàlla mi ma tiim xam na ni am na ndaw ñoo xam ne dañoo def délégation ñëw fii nuñu dañoo bëggoon conférence yeeg waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam mañ leen lu tax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mënoo wax lu dul dëgg ngir yàlla te fi mu nekk ni ku wax dëgg ñu saaga la te ñun bëgguñu ko la saaga wallahi ay gone ñoo ñëw fii di ma ko wax keroo dama jooy ay gone am na ci koo xam ne dama téléphoné moom jaxate la sant waaye li ma wax ni ay gone yu ndaw ñoo def délégation ñëw ba fii ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yàlla dañ laa bëgg te yàlla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waaye ñun dañoo xam ci yow ni mënoo wax lu dul dëgg dëgg cëpp nga mën wax ngir yàlla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saaga la man leen waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm waaye maa ngi leen di laaj fi mu ne tey bii buñ doon xiyaas ci seeni xel rek maa ngi Sëñ Moustapha ku gën xam nga neel moom yàlla ko xam waaye maa ngi leen di laaj rek maa ngi Sëñ Moustapha ku gën ñu ne ah wax dëgg ci nga rafet njort day Sëñ Moustapha la gën ma ne saaga nañ ko ba mu tooy ma ne romb naa fi Sëñ Moustapha Sëñ Touba nag ñu ni yii kooku kay amul morom ma ne saaga nañ ko ba mu tooy yonent bi ñu ni yii kooku kay mooy daj dëpp gi ma ne saaga nañ ko ba mu tooy waaw ku saaga yonent bi saaga Sëñ Touba saaga Cheikh Moustapha mi nga xam ne xalbu Salim la ko yàlla defal la yàlla tagge woon Ibrahima yow boo bañee ko la saaga dootoo wax dëgg ngir yàlla di dootoo wax dëgg ngir yàlla sëriñ si ni miix lépp lool doo jéem a rafet sàgg seenub der rek waaw dama ni der bu yàlla rafetal der bu yàlla sàng der bu yàlla muur der bu yàlla ñoŋal waaw loo ciy bañe benn waay bu tekkiwul dara lim lay wax fu mu lay taq day mel ni weñu dem ci kawi àll dong boo sangoo muset waaw weñu tong ci kaw demukaayu xale yee ñëw tongaat ci sa kaw noonu dong la mel mun ta wàññi ci yow virgile mbaaxuk Cheikh Moustapha gii buñ ko doon saaga ba ren di déwén du ko wàññi dara ndax moom baax na ba nuppi ndax jëmm joo xam ni nee na la bu la nit daboon dóor lam talaata nga këpp bi nga xamee ba xëmmili ko boo geesoo di xool ki la dóor nit la wala malaaka sa murit des na xam ngeen ni kii mooy yegg de man bu doon mana bu ma ximmilikoo damay fayu moo tax man yéggaguma waaye moom mi yegg nee na boo jógee yow bul gestu sax ba xam ki la dóor nit la wala malaaka kii lu ko saaga di wàññi ñun kay la saaga yi di déranger waaye moom wàññi wu ko dara Ibrahima Ibn Adham lii Sëñ Moustapha wax foofu la tolloon Ibrahima Ibn Adham dafa jóg jëm ci ab dëkk waaw daf doon doxantu benn soldat la jeeg moom ci àll bi di ko laaj ana yoonu dëkk ba Ibrahima Ibn Adham xaala bi mu toll ci diggam ak boromam pour moom bàmmeel képp di dëgg ab dëkk mu joxuñ ko bàqiya soldat bi ni kii damay fonte dóor comme talaata ba mu rot fi suuf ma lay laaj yoonu dëkk ba nga may joxuñ bàqiya Ibrahima Ibn Adham ni këpp fi suuf xam ba ximmiliku soldat bi ni ko ana yoon dëkk ba laa wax giddaat ko mu joxuñaat ko bàqiya mu fëggati comme talaata ba muy ñetti yoon Modou Mbaye Thiam ma nekkoon ci ay toolam séen ko daw ñëw ay waa jile yow xanaa xamoo kii ngay dóor kii mooy Sëñ Moustapha di ci misaal mu ni fii nga ni lan ay kooku ni ma ko déggee baal ma mu ni ko laa illa man waxuma la baal ma sama diggante waxatuma ko man kay gis nga boo ma dóoree tekk ji may def mu naa mu ni ko dama faa nekk di la balul yàlla yàlla laa bëgg mu baal la ba mu xamal ma ni la baal na la man ma soog a jóg man kay saa bopp waxuma ko man yàlla ci boppam laa bëgg mu baal la moom
fimne ñi saga seigne muntaxa ñepp ku ci xeyum suba dem ñuko mala doon saga reela koy def ay re yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir par parlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeni ñun la dedet seigne touba da xone wakun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhadji malik la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën adina ba adina daj senegalay ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe señ touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi ku wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala adna baytillahi al-harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degurui lamma wax ta lamma tontu ca conférence ba ca bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ca neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma éw waaye ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoyu dey mom sax señ cheikh mbay cheikh gayna fatma neena mo ci won li cheikh abdoulaye neena mo ci won la waaye bañ duggé ca neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni
ndax Sénégal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gadd bon dok bon andak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ ko ak suuf mu andak bon di dem am ko xam da bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna graw ay ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna graw ay ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défa la tawfiq motax bi señ Mahmoud Al Fadl Mbacké di tan Senghor and ci ak Serigne Babacar Sy teguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni Senghor du ak julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonana ne fi nek buñ ne bon ak bonana ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante bajjanante ak tidiane bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambien bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbacke mbacke bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi et cetera et cetera wa li rek jël won jox sengor rew bi ñu jël affaireu ethnie tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew ma ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhadji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni cioc ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni cioc loolu ngeen yaakar ni kenn mën na ko dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ko dem ni yalla day maye di nangu ay ca man dina meuna wat ci alcorane biñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam delo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jam rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mën la ko xaj kèn mën la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lu mu ñak khalifa général tijaniyya ko ko xaj lolu ñan ñoko xalaat
est ce moy ndaw ñi ñaar ci suñu loxoy bop dedet ñaar do nga xalaat xalaat bi amna ko xamne lu mu ñak def na ni état ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tane khatul mouridiya te yaakar ni lu mu ñak rek khalifa general mouridiya ko ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisans ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba nu réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jàng importé ko amna nak ñu fa jàngé ño xamni ñom lañ fa jàngé importé wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importé la nga xamni mom lañ jàng fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu numa tuddu seeni tur sax nayam fofu et cetera et cetera liñ ba lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jàng foofa yanu ko andil nu ñi nga am nag ay élément yu mag ñi nga am ay élément yu mag ci réew mi nag parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Ahmadou Bamba kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malik xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñii may wax parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal gi ñi gëm Alhaji Malik njàngalem Alhaji Malik doctrine Alhaji Malik ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jàngi won lele mom ah mo fi seuss pa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fekk ben péro rus ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisee ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laacc ci abdou assi adabaxi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wedd di nga laacc ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelante benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéggulu ni baat bi mel ma ngi soga jogé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak soj mi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

kon li ci digënté ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubey ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dëkk war nga ko fegal dëkk bo dëkk war nga ko fegal kër go dëkk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rew ma fegal ay wowo wa dëkk ba fegal ay wowo wa kër ga daxalatil janna daxalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubey mo taal suñu rew yonent ni ma waqa'a llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatil janna rawahu tirmis daxalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xam yi wax ci wax ju naccio diku wax ju naccio diku wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectualam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa ku ko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectualu saliqa fi mu tollu niveau intellectualam fi mu tollu nga xamni legui ab employé am lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëngul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqoul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq dom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi au lieu que ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay ala li adina tax ak

après yak adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jiñal sa bay viol ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamine lamine motax yonentini man waqa'u allah sarra ma bayna liyihi ay ku fegal yalla lamine dakhala fil janna ku fegal yalla lamine dakhala fil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekk lok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nang wu ko xel nang wu ko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tuba yi tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker ji ne ah kon tay legi nañ dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ne kon nañ genné Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa ne genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu téggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni rett taxaw dan ni a
ñaari bammel yi day malaaka ya ngi leen di duma yi metti te yàgg ñaari bammel yi mu ne maa ngi dégg seen yuuxo yi malaaka ya ngi leen di rëkk yu metti te yàgg moo ne pourtant ñoom de daa mel liñ def sax taxu ko am solo ba yàgg mu ni si ndekete liñ def am na solo de ak rëy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mu ne kenn ki ab Rambaaj la woon waaw monsieur Rambaaj la woon wala madame Rambaaj monsieur Rambaaj la woon wala madame Rambaaj mu ne moo tax malaaka yi di ko rëkk yi mu ne keneen ki ci des nag da daan def bu singu waaye ba noppi au lieu que mu wut ndox defar boppam waaye déedee day bàyyi saw mi di toq ci kaw ay yéeréem mu di ko julliwaale mu tafaxun àlli mu di ko julliwaale hadis la boo xam ni mu tafaxun àlli kon mbokk yi Rambaaj lu garaaw la lu garaaw la léegi nag nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba léegi réseaux sociaux yépp daanaka mën nga wax ni Rambaaj mooy seen métier Rambaaj yi seen métier lu ko waral mooy damay woo suñ Modou Mbaye Thiam téléphone ndax xëy na peut être maa ngi moom noo bokk fu nu féete noo bokk sëriñ wala noo bokk parti wala noo bokk association wala noo bokk groupe WhatsApp ñuy waxtaan ma di ko wax lii sama xalaat loo xam ni man ak moom rek la ndekke mag may enregistré un sur vendra maa ngi moom ñu daal di féewaloo bokkatuñ fuñ féete maa ngi moom mu commencé jël samay audio rek wala maa ngi moom noo bokk benn parti waaye moom am na sensu président di ko recevoir saa bu demee ci présidence man la fay nekkee maa ngi moom ñoo bokk benn gox di ay responsable waaye bu demee présidence man la fay nekkee day yàq parti bi de secret d'état bi moo ko feeñal de barki démb ca réunion ba fa la nekkoon te ba mu génneen subhanallah maa ngi moom ñoo bokk sëriñ waaye saa bu jógee étaali ñëw maa ngi moom sunu sëriñ daanañu bokk fekk étaali ñuy bokk di toog di waxtaan di diisoog sëriñ bi waaye saa bu ma ñibbisee Sénégal peut être sëriñ bi jox na ma loo xam ne jox ko Modou Mbaye Thiam wala jox na Modou Mbaye Thiam loo xam ne joxuma ko man ma jóge étaali ñëw sëriñ bi laaj ma ana diw ah diw de moom léegi waa neel ma nga fa rek wax ji jeex waaye diw de moom léegi ji lu ko ci indi ngeen bokk nekk ay bëkk néeg ci biir kër sëriñ bi lu yendu kër sëriñ bi fanaani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de lii bi ma koy wax ñunu neena woon nga ne ah diw de moom bul xam ay affaiream diw de moom xaritu ministre sàngam la de xaritu député sàngam la de xaarabam leer la te fekk loolu bi nga koy wax nag sa intention mooy al ifsad yàq comme ni ko sëñ Touba waxee sëñ Touba nee na Rambaaj du lenn lu dul li ngay nettali bi nga koy nettali sa intention mooy yàq diggante ñaari nit rek moo tax nga di ko nettali loolu mooy Rambaaj amaana bu fekkee li ngay nettali bi nga koy nettali nasi a moo tax laaye biir moo tax mena Modou Mbaye Thiam mu na mu ni bàyyil xel diw li ma gis mu yëngu de bis bu ci feeñee mën na la ci yóbbaale kon nag moytul loolu laaye biir la loolu du Rambaaj waaji day jaay drop te xaritam xamu ko te mi ngi koy fréquenté nga laaye ko biir xamal ko ni ko kii ci njuba di la nekk loolu dara nekku ci loolu du Rambaaj kooku laaye biir la tudd diinu ak nasia kooku laaye biir la tudd daam loo xam ne laaye biir nit ki la waaye du Rambaaj.
mu ne kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul abram badj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñu wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nupi du lal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni defna istibrah ba nupi moy yeungal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yepp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi don genné waye lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayunu ko lolou mom mayunu ko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayunu ko cheikhou bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam lay yoré ye saibul wajhayni mom ram badj ye saibul wajhayni al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan rambaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fen lay doon rambaj foko fek ku mëna fen lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaj ci yoré moy fen kat lay doon bu nupi tamit day doon ko xamni ni ku mëna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sosa fosos lenen sosufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allasina amanu khalu amana wa isa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaj pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fek bi nga joge ci président au parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajhayni borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politicien yi duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu khalu amana waye wisa khalu ila siyatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé kër sëriñ bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni man yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen naqari wala luñu bëgg régler bo démé ci sëriñ ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass sëriñ bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass sëriñ ba bam rap waye bo ñëwé ci sëriñ bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan saibul wajhayni borom ñaari xar kanam saibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga
ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambañe rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serign daara ci lan moy serign daara bi da wax do ngay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajé muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw luko waral ñaka teylu ak diglu abram bajj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañ ñu wax nda gëm serigne touba ndax ku tol ni serigne touba nga tak ñëllem wala ku tol ni serigne fallu nga tak ñëllem di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na leen ko fi ben daayira bo xam dañu ñëwon ni dañuy siyaré ci fi ma gis leen ñu yar ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni serigne fallu lañ ci diséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñëwon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ñu dédéen maneko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen diséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara dara dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra allah wala saman la khadra allah wala saman annamima rambaaj buñ leen waxé ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasoul la palé de muni mo inma nahnu mustahsihun qanadu lima dem palé muna muni mo may soob rek dama ko gëm dama bëgguna xam secret yi rek dama bëgguna xam lim nekk rek inma nahnu mustahsihun nga dem palé président ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire ci nala fa de ci télé bi barkilem muni non président sa xol sédd ñooñu ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax lako inma nanu mustahsihun nga ñew sëriñ bi ni la wayo barkilem bi da ya ñewon fi dima yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi liñu def gëmuñu ko ah waaw mo ne barkilem bi da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inma nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dembu do nga ne lañu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji muni mo inma nahnu mustahsihun inma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajhayni yow yaay kan sahibul wajhayni señ tuba ne abram baaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx abram baaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédd la ñël lolu aaday sénégal la awo ay sédd la ñël yalla dogal mu am ci taylib yi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam bi jigen ba magam jigen señ bi diko denci legui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé legui magam du jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor
ah waaw señ bi man lima dégg dégg nga koy waay ah man de li xuma fuñ koy waxe man day li yeex na ko yeg mi lum dal mu ne saaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ne waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan mu indi café ngone gi mu ñew di naan ci café ngone señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talib bi da tit ba ni ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga ab rambaaj non lay mel ab rambaaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi may lan deg na señ ciarlu juf lambay yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mu ni diw mi neena nang aw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga wa yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen mëna né ak fu ngeen mëna né nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci ta yonnabi sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yemut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ko ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexla la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ku la fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibey munu ñuko jariñoto seen alal ko tabax lu ko waral fitna
ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibi yow ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu ñu ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légui est ce lu mel nonu buma dalaté man dana dem hôpital wala ma yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té suñu ñakk ko tabax kat mi ngi ni suñu ñakk ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi di la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jindé li bañ ko jindé def ko fi mané ko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngayena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créeluma la problème waxumal dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fébar fé ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dembu fi rek la kon anami ma muy rambaaj la khadra la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj te xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ngoy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable duy ko su bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu déw fas bu dé daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne légui nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la dé dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ko bu dé rambaaj rek dëgg raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dé lool rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bimu ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok ku bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginaaw kër gi ñaar ni fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji nikum yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg lu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de té touté mo soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak muni ah ya ko gis muni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax légui yaronata sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji nak wa lu ci pexe muna man dem na ci pexe amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fe la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lanciet doko dagge len siso paaka nga lay don mune waye budé lol kay graw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paaka am bu ñew bestak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour ceste mu ñew yakam ti bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ni ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paaka neena parena pour ray la nak mu ni man sama soxna ni ma bëgge mune mako degg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëme ya xam ma degg mune dana la ray
mi ngi taaka neena mi ngi mu den ci ron ngeganayam te neena dina la ray jeukeur ji wacci jabar ji yakamti bam nelaw ñu jox ko añ mu añ taal ataaye ji naan ataaye bam lopi di sest mu di ko upp rek jeukeur ji di nelaw nelawlu comme jotna xibar bi mu ne xaarama nelaw nelawlu comme guddii mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi naan nelaw nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bimu tedde di nelaw nelawlu rek jabar ji xol deg jeukeur ji xaran xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndank beug dag ci karaw yi sikim bi bimu ne nik ci sikim bi rek jeukeur ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wagn loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendiko bimu ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bo bu seen jam bi ni ko reyna diw de mu ne li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclaré ni diw dafa sét sét dem kenn xamul ci mom dara bi lolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu daldi dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek maytu rek yele lan ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yelenntu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yelenntu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba du ko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fu le lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy gir ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljina la jëm man yad man la wax dé kuñu wax Uqba ibn Amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yalla nta sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku beug mu ci jappal saw lammi ku beug mu ci muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulullah ku beug mu ci foy jaar ku beug mu ci foy jaar muniko amsik alayka lisanak boy wax del wax lu la woor boy wax waxal lo meuna wat Sayyidina Abi Musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit ci l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agressé nit manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agressé agression verbale
xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi dakk yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agressé kenn waye sa lamiñ do ci agressé kenn yonent neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant militant bi defini ki waxkatu deug la serigne bi defini ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci dakk war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawma ko dakk war ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti la ñu ma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi muni wa muni ko kuy ñew di la laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew di la seet ci duma tej buntu bi tay li bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñu ko lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna luko soxla suko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek boko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay da ji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier beug gi serigne bi beug gi serigne bi baxam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi dara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi say na Anas ibn Malik neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamni lum graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci
yoonu yalla neeku ci lolou may lan asullu musalas non hadith ba tambale asullu musalas muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamni def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digënté mustafa mbay sam ak mudou mbay la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen niwu rek ngeen layo ku yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ngeen dem bu fekke mustafa sama togn nako ni mudou balma ciowla jeex yalla effacé yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa darajiruko darajiruko kon annamima muy rambacc jikko la jo xamni na ansu billahi minha ñun ñep nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yep febaru rambacc xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jew waye fenni len kay annamima rambacc kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala sanan mandarga yi nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandargam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da ko yomb lol wat mbilim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc am nga giñ nak ak wat du mel lolou sax giñ la du wat na xumut wat mom moy billahi la ilaha illa huwa wala rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugulal bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bi mu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo diw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alquran lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote ak li alquran wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel
lutax yalla ni bo joxe ben bo joxe ben ma multiplier ko jurom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier jurom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj ya nga xass ta defé de billa xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair kon señ modou lolu moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko muy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febar khali wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek war na fu mu tollu di visite xolam diko set diko nemiku bu ko nare duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and ak muslu yalla ci rambaaj muslu yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina cheikhul khadim radhiyallahu anhu sun borom muslu ñu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti wax ci lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sall mo jog roc ci jeesim niko gis nga bo jengé sama jeess ji la lay jengar ñi duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñe sina bakari sadiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillah rabbil alamin bima yalla bolek donga bo xamni buma jenge mu jengar ñima bima yalla bolek minita bo xamni buma jenge mu jengar ñima alhamdulillah rabbil alamin bima yalla bolek peuple bo xamni buma jenge ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen ji di war ngeen ci jele comme leçon bu fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jele leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mudu waxtan wa ngok ñing leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé senegal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxun ma ragne ko nak waye dama gis mu yonne ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxagut ba tay rek ma xamé sant bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ni yalla fay yu di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yonne nako jazakumullahu khairan jazaahi ak bolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway
ci and ak ñun ci émission bi wote bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bo lo niwo am nañu bari ba consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yu mel nonu parce que bari wu ma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonu lolou ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ño xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku lako jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt gatt ma jox la ci sama temps bu dé lu jëm ci mbirum diiné bu dé lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreum di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitlé la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax bi ñi bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo biti gi da xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi dama juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor gum ko ñor te bëggul ku wax turam lool rek moy lima ci jaaxal waye ñu ngi koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeum te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nak mo xam daari mustafa mbay sa mo xam daari mor xujje mo xam juma yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل كما نك القران واخيت يالا داكاي مينتيبلي يالا نكو يالا ديف سبحانه وتعالى نيري نين جيف سيني مودو نك ما نويل سما ولده سيني مصطفى امباي سيني مصطفى تيام نيك فوفو في امريك تي سرك موم تاميت نينكوي نوي دي نوي واي جورم ان شاء الله تعالى سين تخواي جزاكم الله خير جزائه دي ندوكيل نيب باي وونو كين باي وونو كين yen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wala xolu firawna ba borom de su ko mana gindeti lunu xana rek cobaray sun borom xeyna cobaray sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset limu waxset gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liyek mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëllëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuté deglu ak waré nangu wuta deglu alquran nangu wuta deglu hadith nangu wuta deglu waxtan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel benn ñu jënde ko ndomb ak tank guñ yaakar ëllëk mba ñu jënde ko benn privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëllëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yag na misal nit ci nit yag na misal mbir ci nit yag na misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gaangi ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulumatun fil bahri aw ka sulumatun fil bahri lujin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'da fawqa bahdin isa akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nuran fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol al qur'an wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendeum bobu ki ray lendeum yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi
señ touba neena borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyam neena tawatu xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom gelu ci mu melni yow mo xamni kërign li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye kërign lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy kërign lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa nga xamne fonta di magya mom la len yalla wajale señ ci bañena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ ci bañena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense ini nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yeneetul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraaje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraaje ci ciowaré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yëmul ci añané ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak dem ba goor jigen la tud toti laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax doyam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position
mborom neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun raynu raynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangou deug xol bu mu dal borom doto nangou deug mukk mukk mukk wax bo xamni amo febaru reynu nak fu deug bayiko soko degge rek nangou ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yaronte misal ko ci muni deug nangou ko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangou deug mukk ak fu deug meuna bayiko do ko nangou talla bal rana alla kulli ma kanu yaksibun febar bobu la seigne touba xni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasid am ga defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima raynu bobu la seigne touba di musul moy febar bo xani bu ko sey dug sa xol doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangou deug febaru reynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun febar bu ñu wax febaru reynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reynu yeeno ko fagul seen bop di fen waliyas bila ngeen balma ba am febaru reynu di bañ deug ba am febaru reynu reynu reynu ulama tasawuf dañ dan wax nan febaru reynu li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fen ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat fenkat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toko nit kat manam abdulit la bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def muni ñi yow ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow ki yalla yoni bakkar mu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek
ay fenelop man niñ koy rabbe sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbe sax daf ma jaaxal waye bu le yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenelok lo ngula waye dara du ci deug dafa espèce dafa spécialiser ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci mana fen wallahi yalla xam nako yalla xam nako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabale aw fen way ko amul baati sax warna mana xam ni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagan nga ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeen ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yeen ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy tarbiyu len ben turu yalla ben turu yalla tarbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan toci toci toci toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu lañ wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu
Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla folli nako di da yaakar mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngondé ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngondé am nak ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ko kilifa ya mom bañ ko ko waxe lol la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla xexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni li la yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu sagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duto am yermande buñ la ne diw faatuna ngene yalla na dekke sawara kokku nim bañewon diw
yalna deke sawara koku lim ñi def yalna subhanallah subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nangu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legui damay mujj kaste xol bi kaste xol bi kaste xol bi xona legui ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis na deesul otay jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna ko lim ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ñu yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax ñu diw sangam ba ngeen joté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko man ko waye taxul ma yene ko degi nak loolu la tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yene mo ko ko de yalla xam nako yalla xam nako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi kom sam rek la doon bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalb min yafisal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu alal fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo xam dañoo yéene ñepp jamm ñom la alcorane di jinn ñom waara da leen di dugg waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin ni mara jangu ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout lola jaadout lola jaadout مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñoy moy mi nga xamni sa buñu déggé warate gëm ko
seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indil leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bi nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax do ngay dëgg, waaye da koy falan fële ndax lan intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier, ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadatum imaanan, boo leen waxee, boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le mu ni ñooñu foo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer, seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooye gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñi ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm, ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati al-anfal. Mu ni yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe, ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di faye ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ne wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tey wii ci àddina moom lañ gën a gëm ko wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Bokk yi ndomb ak tànku àddina tax na, ndomb ak tànku àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na, ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Bokk yi subhanallah la xawla wala quwwata, waaye lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus, wallahi li ñuy dund yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonente ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wa sallam neena amul benn xeer wu fi ma sa jaar lu ñu ne am na xiram bu ñuy jaamu, xiram feetu Musa, feetu Isa, feetu Ibrahima, feetu Sayyidina Isa. Mu ni xeer wu fi ma sa jaar am nañ xiram boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ne ah, mu ni gis nga xëramu sama xeet, man sama xeet xam nga ban xëram la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, nee na sama xeet wi xëram bi ñuy jaamu mooy xëram bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xëram boobu la ñuy jaamu, xëramu xaalis ak urus.
mom la xéttu yent yalla muhammadu di jamm akay deug akay deug bokk li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay ñi yu bari koy waral ñi yu bari lan la lay jural khalis motax yonnante ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam munamuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar do gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen re dama tak fi sama sarret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi kuma e wa seigne moustapha may sa bi xol sarret mbam sarret mbam et après c'est mbam lu ci ne yaronata sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yo nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yaronata bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wara imu ni ko way rusnuma daan yaronata yalla bi ñet yoon nak loolu rusna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni me tuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu me tuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yegge lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy raay rayal rek ci kaw raay rayal rek
yonent waxon nako li kulli ummatin wasm wa zanam hadhihi al umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñu dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dew yi leen ñen ñi ñen ñi ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di guddi nebet di dem muna am ni jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ni na borom nebet yu gudd mu na muni def ju ñaaw rek def ju ñaaw rek def ju ñaaw rek da yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste duwañ juroomi poste duwañ bala nga jegi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana rut payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa nek poste bu nek duwañi malaka fa nek juroomi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté le dégg muni bajjen jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yoy nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom bané ko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bok tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéetu nit sax ba nga naan mak sama bajjante jobbe yena bok nu dara mom la seigne touba li dindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhil al jinan demal dug aljana yon wango continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal
bu fekkee tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ci day lànk, xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhul fil jinaan lañ lay wax, waaye xoola fii lu mu lay def usqita fi naar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara. Sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk, moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imanu billahi, moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit du dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko. Nga ni waaw min la adduxulil jinaan, adduxulu fil jinaan, adduxul fil jinaan, sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk te di ko tey, sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxulil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste doañ bi boo ñëwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt, waaw sa waay ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji. Nga ni waaw waaw sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman, waaye yàlla na nga texe, waaye yow yàlla na nga texe fusta bil iman, yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste diwaañ boobu mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga luñ la fay laaj asakaat, asakaat man yàlla maa la wërsëgaloon daqoo fee liggéey gënoo fee yow daqoo fee business samam dogal la man yàlla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari, waaw alal jooju ma la mayoon xañeen nañu ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox asakaat. Wala la malaaka yi di laaj foofu boo tontoo adduxul fil jinaan, boo tontuwut usqitu fi naar. Asawmu koor yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan, mu am te wenn weer woo xam dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waaye foo noo def ak moom alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina maye na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, maye na la wërum yaram goo mënoon a aje ji màkka, ba muppi nag ngay jéem a naxee yi di jéem a jaay ngëmee yi di jéem a jaay naan ab murid saadix nga an di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dir ngaay ba nee nga jumaa ji doy na la wëri si dem màkka, yow wër jumaa ji doy na la wëri si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega usqit fi naar, bañu wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka ku mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gars yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom biñ wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek déedéet ku mënut lañ wax. Borom xas yi dégg moom loolu la ci bind mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut, ku mënut la wax. Waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba, poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar al hajj wal umra, al hajj wal umra moom lañ la fay laaj ndax biñ ko mënee defoon nga ko, ndax biñ ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñu wóolu sëñ Touba ñëpp yaakaar naa yi xamaguma ci, ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mahamadou Fadal. Cheikh Mahamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem, waaye ba dem màkk jotee te man ko dani coow yoonu màkk, dani coow yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Mahamadou Bamba, Cheikh Mahamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mahamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba, da koy wóolu woon moom, yàlla xam na ko da koy wóolu woon lu mbir garaaw day wax nañ ko wax borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar, borom baraag bi lay wax, ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk lim koy doyloo terewut defi ne ndigalal yàlla la, def ndigalal yàlla la.
bam ko mané ah défé nako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste duwañ bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngaayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccax paccaxi ga ni bari dañuy paccax paccaxi waye sanguñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccax paccax ñu bari jokkuñu dañuy paccax paccaxi njap njap da am yoon waye ñu bari jappuñu dañuy paccax paccaxi donc paccax paccax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek daani fip fip jinn ci ew waye ndaw foon dong la koy dede foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaramam yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi ci wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax paccaxndiko day paccaxndiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatur rahim birrul walidayni wa silatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci len seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay ceba bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana bil walidayni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ feneen yow kay ba nga demé bay sey rek mo non nga sey ci bir yoonu señ Touba wax deug yalla ngay demé bay sey rek yoonu señ Touba mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu señ Touba ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen ji sey mo dem jeeg seyna tuduma tas goor man nako wax te du am ben muskila
bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay dé fofu lay nangamé lolou goor yag nako wax lay lay sax ndox ko bu yalla tébbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko li yalla nam ëlëk xamoko ci dara

alxal bu sali borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo deme nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tubax neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënoto leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi li islaha seeni xol bo deme ba xameto leen muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jeffe ko te japp sa njambur jang ko te jeffe ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balm gañu ni al muslihuna fil ard li fi ñingi ci kaw suuf yalla du alak xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li fi wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni sidi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir mun way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mun ñi ni nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken warmala tu len legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay jeeg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu warmal len seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane legi ba yematuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéde sey mag ñoy wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi néna man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha li xedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wañu ko bala depp wess leen bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess
dum adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat baat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan baat baat gemign xolaleen di commandé xol neene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol défaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci défar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci défar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci défar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kessé rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir al isla' lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل ديسغا فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيغ توبا دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal moni deet yoon wi tariikhun tawil di ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar am rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla' al-qalb isla' al-qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci seigne touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendorot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu kay waw mo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen tojak tal rek ba dina soso batay serigne dara bu geraw ak ke dongam
wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxone alquran akam bobu dañu terbiw won alquran waye lu len ma sa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len ma sa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ tibani lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëggé tabaski neko mbala ya bu bëggé magali neko mbala ya bu bëggé korité ji neko mbala ya ñun dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëggé musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggé musul waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ko la ko wax dalay na motax cheikh mohammed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj yoonu bax la de ni mahasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni mahasal manhaj yoonu bax ngi nonu ni mahasal manhaj neena wa ta'iril qalba min ar-rasa'ili jami'aha fa'susabil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa'susabil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon la mu am ñum la ci limal rek kal udb wal azad war riya wasu wal kibr maal bot ila akhri wal iqd ila akhri moy fexé ba bayyi feug de nan mana bu ñu man du kenn bu ñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana bu ñu man du kenn al asad añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindiko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn dal observé rek bo démé té ci biir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy mbaluko misal la rek amna ko xamni
réew tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye réew tax wormalu ko réew da réew amna ño xamné dañ xamné sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédé kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne té koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal warmal ko dugal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ca sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gima gis ci nit ñi ñukoy shohré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli yi diko wétli atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax kess nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni
amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sàkkoo participer ci jotaay bi léeg-léeg sax bokk yi koy jilaat di ko jëfandikoo ma naan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man aw ma ji solution ndax sëñ Modou koy dugal ci internet bi rek ala kulli xaal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne dama ko mën a dégg insha allahu taala waaw yéen ñi des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji te yëpp ñoom Modou Mbaye mu leen sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen cheikhounaa bi ci des waaw insha allahu taala day bëgg nit ñi jotte rek ak jariñoo ko boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek tax ñu di ko wax ci jëm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutu ma ca jëw ma ca kon defe naa du ma ca añaane kenn dara mbaa ma di ca safara kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te du ma ko wax ku dëgg féete day war-waral ka wër-waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxama ko gën a dëgg yàlla ndax buggumaa doon seytaane te yonente salallahu alai sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kiy wax ci pénc mi lay waxe te xeet wi ko xama ngi ci ko xamutu ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari bi ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagi nu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor subhanallah loolu ak maam mu dëgg la boo ko mën a rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluwuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñuy tuddee borom menn xel nga xam ne boo ko joxoon danga ko suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attal na koo Cheikh Lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modou Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modou Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo ji ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon koo ko jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandéem rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ji mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modou Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modou Fadal ñu Cheikh Modou Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne sigi leen a nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñuy tuddee borom menn xel bokkut ak Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw boobu parce que gars yi moom ñu mel ni góore Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu ngoog kon daal sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lasi bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamualeykum wa rahmatullahi taala.

0: liko moy dawal sa gal gi moy vitesse gal gi moy vitesse gal gi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu andi ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep mune ba mu ci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonoy cheikh ahmadou bamba ni geumon seigne touba top ko fu seigne touba mucce da nañ mucci waman ma'aka vi cheikh ahmadou bamba joge jamonoy seigne moudou mustapha ni ko geumon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce da nañ mucci jamonoy cheikh moudou fadal ni ko geumon top ko fu cheikh moudou fadal mucce da nañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu jaw paha mo doon nafar alquran dëgg mi na alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeyeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nek akon day mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon ne mbacké fak nako seigne touba diko ah dajé wak yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone reference fumako musel lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirou ngay tipe yowmal khiyam ku and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirou ngay tit do gis lolo nakari muk muk muk muk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama min adama ila yawmina hadha yalla nuko so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm alqiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum ko waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gisé ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisuma ko ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa djegge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko ma sa djegge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mon te gem ko ndax alquran lool la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamono tek cheikh muntaha jamono tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh mudou mustapha mbake ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotté wulen dara ana bok rewmi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis waajo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bind yalla katch kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax duñu ñepp jang nañ suruf nañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay bat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax bo man ma generation bu ni bo man ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah am na njariñ de même bu erreur amé bu mucc sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bo mul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo nan ëlëk lutax nga mar yalla du tax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima toge ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm te loolu ñima koy waxal bari wut de man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu defi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wessu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kéro bim gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax baaxay wax yalla taxon baaxay wax xamu non sax dina ko gis baaxay wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu nuk njur la won jambu nuk njur la won Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luk njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luk njur yonent yep Musa ci gëna luk njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bimu fi fekk fir'aun ni ko doko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraral ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo te jëlé fonction sansé ko leeta pensé ko lay te ku weddi lajal Moussa wala nga laaj si Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sa système bi naqdi liñ fi fek da nga lank xalo li yarkan li abwab salatini ta us jawais tukhni kul ma'ini señ touba ni muk ndax buma ñëwé damay sa système bi te buma ci jëlé fonction da lañ ni may mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ngay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Moussa must nang muk muk muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Firawna installé nungu ko lal bi nga xamé ni Firawna nak Moussa lakal nako muni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa daldi commencer di recherche ba xam kri gem Moussa yeb alayhi salam buntu keur bu nek ñu croix ko biñu andi le Firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gem Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarte manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen keur yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wulbeuti croix yi croix bu nek rek mo wulbeuti ko ci keur ko and ak Firawna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xamni ñoo and ak Firawna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nitu Firawna lañ Moussa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñi ko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tara aljam'ani khala ashabu Moussa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni Firawna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wala ñu bok Moussa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi daldi jité armée bi mom ci bofu legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Firawna ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibey Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Firawna ci gayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Moussa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bamne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am
1: une balle waaw
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Moussa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko Moussa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Moussa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Moussa waman maahu gis nga delsi na de waman maahu delsi na de wanjay ñen balma wanjay na musa waman maahu ajmaina ñun yalla ñu daldi musal musa ak kep ko andon ak mom ku bokalon programme rek musal na musa musalale ñu bok ak musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam baye ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu muccé nak mune sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom do nga wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wat tuti musa mom xesab yu gudde gudde la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina lu ko njur dal musa yonent bi lu ko njur la ñu delo ci benen yonent bu ñu wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajak jamono bur bu say say buñ wax buxtu nasar waye musa nak ki isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti birab yi gëna graw ci nit xani nit ku ne ding ko traverser ñetti birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñett birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gané adina mi gané adina traversement bu danser la bu danser la mune yalla nang ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danser bi moy ban moy buy gën adina dama adama ñaari ñaari birab yi ko xeq bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gëna critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mu sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën ko reey amul waye da ko deg ci benn saytane rek benn saytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lol do nga la deg nonu Seigne Touba netti ko nak nonu Seigne Touba ko netti grawal mbir ma nak munu tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci manu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu ba Allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex lutax ñu nang ko lutax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man jurumako de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi warante ci nan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla uma soxna isa mom ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul buñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat bi mu duggu se mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam nirok isa mu bëgg genn informer ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa ali salam li mo xon legi ni yeen nit la borom ci fanan ah legi nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam nirok isa mu genn bëgg informer ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek daal di koy far ray mom daal di koy far ray motax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alquran misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di faxas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay xat xat yépp yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bi mu correspondé dunduk yonante yalla hima salam yeb sen histoire correspondé ak bisutam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xayna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxé cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëmuna julit ñepp la seen xol yëmu waye da ci rawat nak talibé seigne touba ñom yalla xam nako yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeëm si di Moustapha Mbaye Sall moy ngal xoli julit ñooñu moy ngal xoli talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek ko yëngal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga dum wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé nañi deg ngeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoir ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne temeri ikhlas waye yoyu du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi man nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara umpu ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi mutatis li yalla namako yalla fayal mom cheikh mudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndey da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal ci kat difu ko ci parlo de da wax raison yi ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko di parlo de kon ñing koy wax jasaakallahu khairu jasaayi jotaayam bi yalla na yag yalla na yag kérok bi muy tok khalifa kérok bi muy tok khalifa bisu gam la limi wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dede defa na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba daara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga ke Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nang nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñi waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sust rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñew ci kenn yalla xamna ko xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm Louga ca gambu ga waye bi dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallou gi naan may Seigne Fallou ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo yi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallou goge fofé ca gambu ga kérok loolu la ma ci tégal ni man mi ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara ñu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi ma koy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ar yal na yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abo manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako Cheikh Mahmoudou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waxe non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadikhina la lasim an yaksiba al ilah bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ne ah mu ne kon na len wor ni yallaay workat bi su baba kon yallaay workat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax mu ne ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib dawooda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xamni moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester mba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yi yalla nga tuumal te yonent faawu ñett yi day laje ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day laje ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent défé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppali ko top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def len ko kon bu yonent njaalo won rek njaalo day dal di mujj soppali ko dagan day soppali ko lu dagan parce que yonent yalla ñu ko roylo ni lum def len ko dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mune ni ngoy xamé moy topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo deme da ngay fekk mu ñuul kukk bu la ne da wex da ngay dem fekk mu wex tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam ci rok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj te mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya de leena reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gi

daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou de mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nees touti rek ñu gis am jëg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balme nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabb sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamni yalla dako sip do ca dok tank bi yonent jep jef jo xamni yalla dako aramal do ca dok tank bi yonent lolou la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam day leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fala mission ba di yam lol tax yonent yalla Moussa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri walliw ñu nefa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi walliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yont yalla isa bi yalla dafa ray ñet téméri walu yépp lutax mu ray len xana karaman li Moussa ikraman li Moussa teral yont yalla Moussa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñet téméri walu yépp ngir Moussa rek ben bakkan tax yalla ray ñet téméri bakkan kon walu mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gem moy waliw du ndialo man bok na ci lima gem donte lele nga lire ci tere yi gis waliw bu def lo xamni man nagn ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendi ku wa keureum
bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu wali won bi ko ganese tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqko taxaw diko xol mu seen wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gi ma moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk muk muk li am moy jambo bi yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu wali bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti wali wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko wali bokku tak nak wali bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don wali mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe bu nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faaw mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax ligéyul bu am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wali la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wali bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modi ten moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba tewé hadara ba waye lolu mu jappone waxtu xamni teud na la faté ko
day daldi demat a sero ñu ni koku moy abtien ni abtien di ñiisé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tien bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te daldi wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nek du ko wessu man na taxé way du taxel kenn walli bi nga xamni moy geej nak moy walli wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy walli wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej ken dootu ko meuna soppi te kum jaxassol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digi bi nit bala don waliw day jaar ci sala singa bu sala neke ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am sala ba nopi wilaya gi bu neke ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu neke ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolu di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam jaalona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du njaalo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci alquran ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci alquran wa umirtu an akuna min almuslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam Ibrahima alayhi salam iko yalla yonne lum ko wax Ibrahima iko labbayka ya rabbi muniko jebulul Ibrahima lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena isqala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna womatu jebulu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jebulu sa boné jebuluna té do top ndigal do baye tere jebulu wo dé jebulu wo dé ku jebulu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tuti ñi dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibé yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñu na mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet
in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na mu ni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na mu ni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram takat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nekk ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la rende saba ñibé bi balqis luko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratul naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kulul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bisni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborum sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woy la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako sulayman beugé num ko def dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw sidike moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw si dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialo na moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yont yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yont yalla muhammad nga ko wax ndax yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna mahasir al anbiya ikhwatun
inna ma'asul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bok nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñete dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yeb alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yeb hadis ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu tu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid sen diine ji jenn diine la ñom yonent yep alayhi wassalam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid diine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alayhi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fen kat lañu yahud xamna ni fen kat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bëb rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese fa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ñu ma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شوارا سن بروم نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح دين جي ما جخ محمد موم لا جخون ينت يالا نوح موم لا جخ ينت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñini wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu leen kenn séparé bu leen kenn séparé bu leen aybal ki tag ki bu leen tag ki aybal ki bu len tag ki ayibal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo
borom neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wajtanibu taghut suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mune wa yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jigi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman la qadara allah wala saman motax mu wax yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya rasul anbiya man yalla yonnent yima yonni won tan jitu la fi wala musuma yonni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yonni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yonni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom képpa yalla mom képpa yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jëf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jëf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla ñan ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba mu seen genn kilifa ñew mu ni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de mu ni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fama arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent dini waw muni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioron ak waxuma di ami cioron alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam
xam ngeen ni par lo tahasub danay faral di indi yenn wax yi. Rawatina suñu diine yi di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab, day am lu leen di dab. Wolof Njaay neena picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Njaay neena picc mu lakk bopp day bëgg morom. Day am ñu bari ñoo xam ni day am lu leen di dab. Loole leen dab am ñu ko xam, te ña ko xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu sistifie ko, ngir ñu sistifie ko, ñu daal di koy bëgg wér ci yonant. Day am lula dab. Loolu Seigne Touba na ko ci Masalikul Jinan nee na ulamaau tasawuf. Mu ne ah, mu ne ñi nga xam ne dañuy ŋàññi tasawuf yépp di leen ŋàññi. Mu ne ah, mu ne ñu bari ci ñoom la tax ñu li leen di ŋàññi, dara warulu ko ludul, dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yàgg am ndog dab leen ci rek, am ndog dab leen ci rek. Ñu wàññi ko nag bëgg a bonal tasawuf mi nekkoon ba am ndog dab leen. Ñu wàññi ko bëgg a bonal tasawuf mi ñu nekkoon ba ndog dab leen. Yow kay bu la ndog dabee tuubal rek te dellu ci sa borom, te ñaan yàlla mu musal la ci dootu la dal. Waaye ndog dab la ba noppi nga wàññi ko nag loola bëggkoo wér ci yàlla ay yonantam. Duñ la ko nangul, duñ la ko nangul, duñ la ko nangul. Defe naa ni yéen ñëpp a jàng histoire sëriñ boo xam ni, sëriñ boo xam ni ay taalibeem defal nañ ko tiranga ju nekk. Mu am xew-xew ab taalibeem yebal fa soxnaam, bëgg tëdde soxna sa tax, mu ne ko su ma la bindee nangam ci sa awra ànd ceeg yow yàlla mbaa yàlla la. Subhanallah, yàlla ci njaaloo lay mbaa yàlla nit. Yàlla kay xanaa buy mbaa yàlla nit, dina ko mbaa yàlla ci jaamu yàlla. Waaye ci mooy ànd ak ndaw sudul sa soxna, tas ku mbës ku dul sa soxna, nga ni bu ma ko defee yàlla mbaa yàlla la. Subhanallah, foo ko jàng fan, foo ko jàng. Kon bu la njuum te dabee feble su doomu aadama dab la, waay reconnaître ko ndank te tuub dellu ci sa borom. Waaye bu ko jéem a layal nag ci di ko delloo ci yàlla ak yonantam, bu ko jéem a layal ci di ko delloo ci yàlla ak yonantam. Ndax bëkku la gëm rek, ndax bëkku la gëm rek, jëru ko, jëru ko, jëru ko. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee sahaba yi laaj ko ci waa joo xam ne day jaxasoog soxnaam. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne tuyaaba ju réyee ngi ci, gaa yépp sëgg xool am kers. Ah, yonantu yàlla naamu ni bànneex boobu ànd ak tuyaaba na joteeg sa soxna nga am ci tuyaaba. Waaw, joteeg sa soxna kay da nga ci am tuyaaba, am ci tuy yóbbu. Yonantu laaj leen benn laaj neen, waaw bu fekkoon ni da nga koo def fula lewut ndax dee su la bindal bàkkaar. Ñu ne aha kay, mu ne kon kay boo ko defee fula lew ñu bindal la tuyaaba. Waaye yow nga def ko fula lewut ba noppi nag di ci digge àjjana boole ci na la. Subhanallah, yow fi nga koy def lewu la ba noppi, wala fi nga ko bëgg a def lewu la ba noppi nag nga ciy digge àjjana. Naan bu ma bindee nangam ci sa awra ji la qadara allahu wala saman. Ay nga xam ne ay théoricien yu mag lañu rek, ñi ngi noonu rek, ñi ngi noonu, ñi ngi noonu. Yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal leen. Waaw, ñi ngi noonu rek. Yàlla nañu yàlla yërëm te yërëm leen. Ñi ngi noonu. Man yooyu yëpp nag bari na ci yoo xam ni par loo koy indi. Lii waa ji liir ci téere yooyu ba tax mu ni Daawoda alayhisalaam ànd naag lu ko léwut. Suleymaan daa amoon ay coro. Loolu mu liir ci téere yi par loo ko indi, par loo ko indi. Xam ngeen ni yahud yi dañoo jëloon Ibrahima taf ci seen bopp ni Ibrahima sunum Ibrahima la. Nasraan yi ni déedéet Ibrahima sunum Ibrahima la. Yàlla ni Ibrahima du Ibrahimam kenn ci yéen, Ibrahima Ibrahim yàlla. Ibrahima du Ibrahim kenn ci yéen, Ibrahima Ibrahim yàlla. Ñu ne ah, mu ni waawoo ma kaana Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin, mu ni walakin kaana anifan musliman wa ma kaana min al mushrikin. Ma nga Ali Imran
ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaran non lañ dan def ci parparlo muy tahassub tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku donul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoud ku bëgg sa affaire bax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin bu la nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtudu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mouride bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mouride rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى التيجان او انتمى لاحمد سواء انتمى نكو خا تي بيت با خاينا مو نيو سما خال خاينا مو نيو سما خال كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى الجيلاني او انتمى لاحمد التيجاني الى اخره Seigne Touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmed Tidiane na mo ni sa bat ni poto donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sa bat ni poto donal mouride ta jaar lefum Seigne Touba sa bat ni poto waye don mouride ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasaran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm pen ku ñu jëm sowu gëm nañ Isa jëm pen ku ñu jëm sowu
ñu nodd takusan. Allahu akbar. Allahu akbar. Sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musyrikin ta ibrahima lum ca tek qulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne amadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñu na muni gem len lolu gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rab ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacc ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesul ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacc ci muhammad wacc ko ci ibrahima wacc ko ci ismaeil wacc ko ci ishaq wacc ko ci yanquba wacc ko ci seni seut wacc ko ci musa wacc ko ci isa wacc ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtane wa'adatul muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni wedd qubu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa siba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla
waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax manesu ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa deme mbusi ciagri lañ dan sédélé mbusi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax luko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penc bu gëna graw yim waxon ñepp ni miix lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yoma lol ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te gene discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len di ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlo na abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak meun nako jaarle ci loxoy serigne ci meun nako jaarle ci loxoy serigne ci way serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xar mané ko dékké drène di samp paaka ba dem mom waxanté wu ci
gis na ni baye may roy wayam lu baye wax mu ni deug la lu baye def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rak jani ko dekkere ni ñu ko do djiblu mu ni baye la gis mu def ko xarmi mu def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jam de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dekk bo dem jamm yenn fa mu ni maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel sel sel yonante ko gën yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tuddati xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aïsha def da da ko jikko wax ne ko yoon balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desone ak aïsha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aïsha la ko don aïsha tu la ko don defal de mu ni subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jàmmarlo ak ñoom al mushrikun mooy ñi nga xam ni bëgguñu yàlla bëgguñu nitu yàlla bëgguñu lu sàkkare bëgguñu ku sàkkare al mushrikun mooy ñi nga xam ni nangu nañ ni wilaya am na ndax yàlla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa am na ndax yàlla bind na nubuwa waaye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni am na al mushrikun al mushrikun suñu jamono bi nu tollu bu fekkee ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna mooy ñu nekk ci biir internet bi di saaga nit yàlla yi di leen désacraliser di mabb béré bi nit yàlla yi di mabb béré bi yàlla yi di dugg ci jàkka taal ko rayaale ña fa doon julli al mushrikuna ngoog sun borom ni ñooñu bu leen leen bàyyeeg internet bi wa khatilul mushrikina kafa jàmmaarloon leen ak ñoom ci internet bi luñ teg teggi leen ko luñ teg na ngeen ko teggi moo tax boo gisee borom xam-xam bu ni mi xeeral nga ni ko loola tey génn wax mu naan dama bañ ko ma saaga yow xam nga ni bu badar teewoon doo dem de yow xam nga ni bu badar ñëwoon yow kenn du la seen badar yow borom xam-xam bu ni mi xeeral ñu ne ko loola tey génn wax li la yàlla xamal lu tee nga wax ceeg jaam ñi mu ni dama bañ ko ma saaga yow xam nga ni bu badar ñëwoon doo dem de yàlla nee na wa khatilul mushrikina kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré woon ñoom Seigne Touba ñoom Seydi Alhaji Malick ñoom Cheikh Muntaha ñoom Cheikh Mayi Niass ñoom Baba Seigne Babacar Sy mu naa mu ni wa khatilu jàmmaar loolee nag ñoom baat bi dafa leer de wa khatilul mushrikina kafa ñi bëgg a désacraliser ñii jàmmaar loolee nag ñoom luñ teg teggi leen ko faqatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo khassab serign saga ko yey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunakum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saaga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saaga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saaga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi niass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi niass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi niass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu réussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Mayi Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel ak nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al mushrikun yalla neena ñooñu jamar lo leen ak ñoom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñoom wa qatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa leerna kon serigne bu ni mi xeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowmul badri biñ ne won tay la kenn dula fa seen kenn dula aw saga fum lay tak fan
tuuma fan la lay tax naka mo nga demone barar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xejji ak xejji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla man yalla man yalla ñi jamarlok muslikuna yi ñi ma ci tiel sen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel sen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par lo ko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa ragal yalla amu fa par par lo la tahasub la far nak garawul far mom aramul kum neex nga far waye par par lo la l'islam bañ far par lo la l'islam bañ par par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñ leen xañ du tax ñu def ko trawo buñ bëgg ku leen ko gasal te gasaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikay ñoñu la tiyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defante ak ñi nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndé sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ñi nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bini wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani beug xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom murid bi la wax ni la serigne bo fi yakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci
ki ñew ni yan len ma 10 kilo ciep te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atal 100 kilo ciep nga ni ko atuno 5 kilo ak togn mënu ko wésu ak togn mënu ko wésu waji mom xamna ni kat na may nako mu mëna yanu 100 kilo ciep nga ni ko atuno 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yanu 5 kilo bu ci wolosam damme mo xam wa qatilu al musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabarak wa taala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakari yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliya ñett la yo xamni mutawaliya te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañoo soso mu am benen wer wo xani mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wer yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqli amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wer yoy nak nit mi tax yalla bindi wer yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ak ñippayam xam nga ni ndof fala mëna yam de ndem jamaa daal yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox leen warma bani yu sakere lañu ndem jamaa daal yi ño sakere waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaa daal yi lolo tax yenen sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba muy 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñongi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkon tane compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tumal boy len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko dé bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi ñu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambalé bi wéru muharram ñi tay génn asaka war ko génné donte asaka ji tëm ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara génné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor
moy wéru koor ben bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ñu xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour génné ci seen asaka waye nga xamni dal atun bi lit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réyak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé amma nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax wala ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tang ko ci alquran ak sunna wéru muharram li wéru yalla warmal di wéru mag jël nañ ci sayyidina bi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ca koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al farida salatu al-layl muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddii baye bi nit ñepp teud nga jog di nafila di diyal ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata genn hadith bu guddii bobu sun borom di wax naan genn doom adama bi di fut defuluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mun waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekente ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujj ma nek beutam bi muy xolé lamine mi waxe loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddula sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bindina ko lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci benn dab mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi mën na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka mën na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër mi ne kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñoom liñu tuddé musawara daldi diiso ak ñoom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atum julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar torok xare badar muy indi ciow ben polémie mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord depo ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diiné yalla ji ci madina fu nawara kon nañ japp wér wowo ñi ni kon d'accord légui nañ japp wér wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwé mu nekk seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu posé len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afétu luko sabab mu na ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonantu ba Musa alayhi salatu wassalam yonantu sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaqqu bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey Musa
yéene gën a yey ci Moussa. Lu tax loolu mooy xam na ni Moussa yonant la, te yonant yépp ay allié lañ, yonant yépp ay allié lañ. Al anbiya millatun wahid, al anbiya millatun wahid, ñoom ñëpp ñoo bokk yenn diine ji ñu indi mooy diine l'islam, muy Moussa, Isa, Ibrahim ak Nook, ñoom ñëpp diine lañ indi woon. Mu ni kon nag yonent yépp ay allié lañ. Mu ni kon nag antum ahaqu bi Moussa, yéen julit ñi yéen a gën ci, yéen a gën a yeyoo teral Moussa, yéen a gën a yeyoo màggal Moussa. Nu ngeen koy màggale mooy woor weeru koor, sante ko seen borom, woor fukki fan ci weeru Muharram, sante ko seen borom ci musal gëm musaloon yonent yàlla Moussa ci ay noonam, ci ay noonam. Xanaa kon loolu dalil la ci ni li borom xam-xam yi wax ni mboolem yu bari yu xew ci anbiyaahu yeeg mursaluuna yi mi ngi xewee ci weeru Muharram, ñi koy dàq ak a diingat. Kon léegi nu ñuy def ak hadithu yonent boobu alayhi salatu wasalaam, te Ibn Abbas moo ko solo de radiallahu taala anhu, hadith bi wér la. Kon nag li muy tegtale bu ñu nee Moussa yàlla nga ko musali woon ci weeru Muharram ci fukki fan ya, ni la Isa ma nga juddi woon ci Muharram ci fukki fan ya, ni la diw nangam, dinaa ci ñëw ci kanam, léegi nga bëgg koo weddi. Kon weddiwaalil bii bi loolu amee la julit ñi tàmbali di woor weeru Muharram ci fukki fan yi. Sallallahu alayhi wa sallam, yahudi ni ko waaw yow de da ngaa waxoon ni suñuy mbir daal ak say mbir dëppowul. Ah, léegi nag yow yaa ngi nuy fekk si kat ci sunu mbir, te mooy fukki fan yi Muharram yi ñuy woor. Sallallahu alayhi wa sallam ni ah, su ma fi yàlla bàyyee ba diwen dinaa woor juróom-ñeenteel ba wuuteeg yahud yi. Mu fi yàlla bàyyee ba diwen dinaa woor juróom-ñeenteel ba ndax ma wuuteeg yahud yi, ndax day woor juróom-ñeenteel bi, woor fukkeel bi, waaye far yàlla dogal diwen ji fekku fi. Kon ba tey julit boo xam ni rek mën ngaa woor juróom-ñeenti fan ba ak fukkeel ba, su boobaa mott li nga yéene yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Jëlee nañ ci Sayyidatuna Aïcha radiallahu taala anha mu ni ñun de bi weeru koor wàccagut dañ daan woor weeru Muharram, dañ ko daan dàkk di ko woor. Nee nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci ñaareel ak ci gàddaay gi, sun borom farataal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koor, farataal ci moom koor, nee na ci la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax ni léegi de faman saa an yasuma fal yasum, ku mu neex nga woor, wa man saa an yatruk, kum neex nga bàyyi. Maanaam kum neex léegi daal nga woor weeru Muharram, te mooy fukki fan ya. Ah, kum neexit nga ba, ku bëgg wooral kum neex bàyyil. Léegi daal nekkutul farata, bi yàlla indee farata ji daal muy weeru koor, léegi loolu rek mooy farata ji. Hadis boobu Sayyidatuna Aïcha moo ko nett li. Ci biir li ma waxoon léegi ni d' accord nañ ci ni hadis bii yonente sallallahu alayhi wa sallam yahudi ñoo ko wax ni ko ci la yàlla musale woon Moussa ba tax ñu koy woor. Waaw, ba tey hadis bi ma nett léegi te Sayyidatuna Aïcha nett li ko, nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax lii ba caa boole ni bis bii di bisu fukki fan ci weeru Muharram ci lañ jëkk a woddu Kaaba ga, ndax woddu baatin la wala woddu saahir la, en tout cas lu mën a xew noonu la ko Sayyidatuna Aïcha nettalee. Wa kaana yowman tasturu fihi al Kaaba, mooy bis bi nga xam ni ci la yàlla jëkk a wodde Kaaba ga di Baytullahil Haram. Kon waqi'atu Athura maa xisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف. واقعة عاشوراء مع قصة الأنبياء صحيح عند علماء التصوف. خو خو يغا خاني مو خو تي عاشوراء تي فكي فان يا تي يوننتي تي نيت يالله يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كنين كوكو مانا ويديت نيوم داكور نانتي. Ulamaa tasawuf yu ci bari dañoo dellu ci alquran layal ko.
dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabarak wa taala bindina sun mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen lal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex lal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqad aysu sitma wa la taqrabu hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko lal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko lal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek niñ wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawmi seen sutura da nga ci dégg ni kon bakkar day xawmi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boko tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara woratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara woratu len adama def peppum kesse garab gum jub beug laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garab ak fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nanguko tabaraku taala tuub bu deggo day and ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah taala fa talaqa adama min rabbih kalimatin
fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jegal ko ma sanni ko ci xolam batay gis nga yermande yalla ngoy dabatal fatalaha adama min rabbihi kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jegal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jegal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xame muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tur wi nga lekkele ko aw turam ma xamni yow ko war mal bay jël sa tur diko lekkele aw turam lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la ton sun borom tabarak wa taala neñu adama bimu waxe ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babula moy buntu yalla yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne man na ca juddo motax boko ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggel sayyidina adam ali salam ak soxnam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujjina len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam ent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddek beccëk al musriko ne yima don wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momin mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko
door ko yab mu daanu xam bañ ni deena mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na amuñu ko rayal ma ñi ñepp mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgga dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ñi tudé jabalu uhud ñi agge ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabarak wa taala legi nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud e xamene wacc na fa mom ak ñimu andal lama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical buñ wax firawna mom la yont yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yont yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax firawna
dajé won ak ben leader buñ wax Musa alayhi salatu wassalam. Lutax mo tuddé ko opposition? Da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir. Musa mo yoron pouvoir bi, Musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit, pouvoir deug day sax, al haqq sabit pouvoir deug day exister. Waye wa amal batil sa'il, pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax. Kon Moussa mo yoron pouvoir bi, Firaun moy opposition bi. Moussa mo yoron pouvoir bi, Firaun moy opposition bi. Mu nek nak opposition bu radical sax. Ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek, ray rek. Mom fum japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam. Mon opposition biñu tuddé Firawna. Minita yi Moussa yi di neubutu di laqatu. Waye nak nek ay minita yu discipliné. Minita yu discipliné, duñu toj, duñu taal, duñu lak. Duñu toj, duñu taal, duñu lak. Minita yu discipliné. Di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader bi ñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok. Opposition bu radical bi ñu wax Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret sama asa secret nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër minita bu ñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la mi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseignou ku ñu xamni minita Moussa nga ñu croise keur biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minita yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxé ndigal mom Firawna ni bu suba bép keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minita Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamene gaay war nañu xey pour ray minita Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min ay sulaa yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom comme jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la mom mi joxe ndigal
biñu rayé ñu bari ñu ni waw ñun ndekete ñi ñi ray ñepp ay militant firawna lañ firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni légui dal comme mbir mi démé nonu légui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay militant légui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement té moy yonti yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal wala ma taral jamaani ghala ashabu Moussa inal mudrikun khalaka la inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legi bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamné tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joge ni day ray Moussa ak mbollem ñim andal Moussa rocc ko na di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu daldi tak ngir fasku yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ leen sekkutele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firawna dana ñu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alcorane di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wirus yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla niko musa lu necc sa loxo du yat mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb bi dor ci geej gi geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yak say minitan say dina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitan ba jall ca geneen walla ga sun borom neena fa an jayna Moussa wa man ma'a ma dal di ajmaina ma dal di musul yont yalla Moussa muy leader bi ak mbollem ay minitan wa an jayna Moussa waman ma ajmaina ma daldi musal yont yalla Moussa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musale Moussa ak ay minitam legi opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legi mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangou wala tuddu sax turu firawna nangou wuta tuddu sax turu firawna nangou wuta tuddu sax turu ay minitam firawna kay moy xeynan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamine yep di Moussa rek Moussa fum tollu nan Moussa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu firawna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma lak leen sama leader ak militant musal na leen ñi ci dess ñep ma lak leen suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla Isa alayhi salatu wassalam dina Isa ta nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Musa Isa
benn leader la woon boo xam ni moomit daa demoon bu mujj ay minitaam di ko jiiñ yàlla, minitaam yi mujj di ko jiiñ doomi yàlla. Ndax lan? Yéem na leen ci ay discouram, yéem na leen ci ay programmam. Mujj nag ñi di ko jiiñ yàlla, mujj ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Minitaam yi naan ko Moussa tëddal nelaw, kenn du la laal, dara du la jot, tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng. Waaye comme leader boobu ñu wax yon ci yàlla Isa, moom dafa xam yàlla, dafa xam yàlla, dafa xam yàlla. Lu tax mu xam yàlla? Mooy xam na ni kenn tëwut, kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëël, ku dul ko yàlla musal. Pouvoir taxuta mucc, yor pouvoir taxuta mucc, ñàkk yor pouvoir taxuta mucc. Xam nga kan moo mucc? Ki yàlla musal. Yont yàlla Moussa nag Isa loolu la teel a comprendre ba tax na bi nga xamante ni minitaam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñoo lay aar, kenn du la laal, parce mu ni xaar leen ki nga xam ni comme ni kenn du la laal, kenn du la laal, bàyyi leen ma dem ci kooku. Wa salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abxasu ayya dhalika Isa ibnu Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun. Ma nga suratu Maryam. Wa salaamun alayya yawma wulidtu jàmm, mu naa mu ni bu leen ma défendre, bàyyi leen ma dem ci yàlla mu défendre ma, ndax yéen mun leen maa défendre kat bu cartus yi tàkkee rek ngeen samp seen xelu bakkan fu waay xam dugg. Lakkare mosani buy tàkk rek yéen ñëpp ngeen daw, kon bu leen ma jéem a défendre, bàyyi leen yàlla mu défendre ma. Wa salaamun alayya yawma wulidtu. Ndax ba may judd benn minitaa nekku fa te moo ma aar ba ma judd ci jàmm ak salaam. Ba may judd benn minita néewu fa, kenn assisté wu ma ku dul moom yàlla. Wa salaamun alayya yawma wulidtu. Mu ne bis nga bu may faatu it moom dong laa fa yaakaar. Nag bis buñ demee ba war maa rey sax keroog bu boobaa yàlla moomu képp laa yaakaar ci moom musal ma. Wa yawma amutu, bu may dekkit noonu la kat. Mu ne gis nga kii di wax ak yéen nii Salika Isa ibnu Maryama, xanaa léegi weddi na li minitaa yi waxoon. Minitaa yi ko doon wax naan ko yaay doomi yàlla ak yaay xaritu bi yàlla bi ak yaay ku sell ki ak yaay ku tedd ki. Mu ni yàlla ni kaay ma wax leen Isa mii ngeen di yëkkati ak a toñ-toñal ma wax leen mooy kan? Salika Isa ibnu Maryama, fi ñëpp jaar ba ñëw jamono la jaar mooy ci jigéen. Salika Isa ibnu Maryama, bu leen ko jox lu mu yurut. Fanatisme bu mu leen yóbbu ci ngeen yóbbu Isa fu mu agul. Fanatisme bu mu leen ci yóbbu lu tax? Mu ne Salika Isa ibnu Maryama, kii mooy doomi Maryama di, fi ngeen jaar bu ñëw àddina fi la jaar, yéen a bokk fu ngeen jaar. Damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek, waaye yéen a bokk fu ngeen jaar. Yàlla ni xawlul xaq, lii ma wax mooy dëgg nag, ku ko weddit mooy dëgg kët. Lu tax? Mu ne àll si fii am turoon, yéen a ngi nii doon wer, yéen a ngi nii bis bu nekk ngeen di werante, nekk ci TikTok bi ak internet bi naan Isa doomi yàlla la, Isa mooy ku tedd ki, Isa mooy malaaka mi, Isa mooy. Mu ne àll si fii am turoon, li ngeen doon werante di ko TikTok ak Facebook ak mu naa mu ni kii mooy Isa kat. Salika Isa ibnu Maryama, doomi Maryama, jigéen a ko jur comme ni leen jigéen jure. Damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek. Salika Isa ibnu Maryama. Moo tax ba waaja ne tëll ca baas ba te naan daw leen yàllay jaam ñaa ngi ñëw. Ma ni ko du dëgg, yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu, jigéen fukk jur ko, kooku du yàlla. Yàlla jigéen du ko jur, du xëy ndekkee kafe it nag. Waxoo dëgg waaw, ñu pamte ma sànni ma fële, ma ni yéen a xam de, waaye wax naa leen dëgg rek, wax naa leen dëgg, waaju du yàlla. Mën naa doon ku baax nag, ku tedd, waaye du yàlla nag, dëgg dëgg du yàlla. Yàlla jigéen du sukkujur ko mukk, déedéet ku jigéen di sukkujur doo yàlla. Ulamaa tasawuf nee nañu xew-xew bii
mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub dé bisub dékk ko fa

ram bahda salika ginaaw li la motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yonni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce kon yawmal qiyam yen yonanti da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonantu duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonantu kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal li nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal kon lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki de muni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmu leen dara waaw bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alchimiste ngon yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow ya yalla wala dit alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotu li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir liñ wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wotel la war wotel rek Yunus daldi mer

kon nak démissionné na mi ngi dem yalla néna bam démissionné ni mi ngi dem gal gam jëk yam avion bam jëk yam mom la jël wal bimu jëk yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del na rasoux gal ga na rasoux mu am ben renseignement sénéro bu nek ci bir gal gi dabni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam len ni amna leader bu def lu wurta def nañ len ko teggo bant amna leader bu jalgati ni teggo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan mu ni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamnaul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunusa ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa batnihi ila yawmi aswana bu fekkontani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba la ñuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkontani Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat le ma wa tasawuf nenañ waram xam xam mi batin yi nenañ li kërok bamuy xew yalla nga xettali Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fasenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibbi seeni kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënal nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent
ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la legui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf Ali Salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf Ali Salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya baye mak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ñuko mom leader bu mag bi ñuko attention de bu doon sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade niko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw waaw ya da Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muniko sa affaire du bax de waye comme Yusuf Ali Salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ca mu def conférence de presse rek waxale ca mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan mi dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoo bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté jëlok national bis bu ko Yankoo ba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañoo bëggoon dal amna benn jëlok national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun muni aja ban xalaatunako de ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñu ngi ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko
muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko suko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñi ni ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni len kon nak yobul len mi dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yep bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak neena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak bayi len ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lol de xam nga lu wax dañi dal comme mun len ko ñaka baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatil jubbi ni lolan la muné tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa al khufu fi qabayatil jubbi yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna muné même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé muné même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muné man na am légui tay du yag dara muné ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi u bahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga soratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañu bi lolu amé ñu sanni Youssoufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ku honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray Youssoufa mu bayyi leen ko fi rek xeyna légui tay ben karawaan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw ndegi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko ñu waxé lolu doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp muni li ngeen wax gawuma ci dara da ngeen ko fexel rek
dara la ci gëmu yépp ay complo dong la wajaahu ala khamisihi bidam min kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complo rek dara la ci gëmu man ablay wad dara dara gëwma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complo ablay wad nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen ismaïl yasin yent yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajaahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ño fi dakk wor waaw señ modou jeexal guma leader yi dese wonna leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jekk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen yenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di way alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge nim koy togge ah bude sun rew mi nak rewum layig la alquran bokut alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sunu ñu aha kay baye leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koku mom joxar nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doyé yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg xuma ay lanu dara ay lanu dara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara don seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug meunta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex way duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonk ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm ken gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom
ay salafist lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique ou politique waye xamna nak niñ koy défé gaay di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique ma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ci xel gi ñu am ci man top gi ñi top jota yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyu soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wuralé ni yow do fi amat 100 ans té di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wuralé nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunuko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngay na wax li ñu dor ko wax waye gis nga ba alquran ñuy lum wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte sen ñaari waji lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal sen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox sen ak sen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bu mtax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc ngalon sen ñaari waji malaakai dañ lay war eulek yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni diwol geunal sa ñaar waju malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam beugal kula sop defal ko lula sop andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju beug waxtanu ni ak bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko dam lo wax ni kenn duko kafe dam lo xni kenn duko kafé ay wajur duñu desuko kafé sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seen wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihadi ndax ma shahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam ni ko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaara ngi dund
mu ne ko waaw waxuma la kenn sa waa ñoom ñaar ñëpp nga fay dund. Yonente bi ne ko foofa laa la yebal mooy sa jihaad. Dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaad. Waaw xool leen jihaad ni mu toll ci lislaam yonente bi ne ko comparé ak al ihsaan fil walidayn. Ba leen wax jooju rafetul. Kenn du ko wax ci public. Diwoo ma gënal sama ñaari waajur yi. Kenn du ko wax ci public. Ëpp naa wax. Ëpp naa wax. Même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom, sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor na nga garder nag sa kii. Waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg-dëgg doy na waar. Waaw. Loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek. Foo tourner ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko barki démb dama jógee ab dëj bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll. Am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def ndekke bu ma seen rek daal ni ma mbay sang yaaram daal di daw xel ci ataaya ji dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee sëñ Touba. Ni ma ngi lay diglu guddeeg bëccëg yaa ma tax am lii yaa ma tax am jom yaa ma tax et cetera et cetera. Lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen. Waaye man ba ñu ma sàmb ba ñu ma demb. Man xam nga lu ma bëgg dëgg xam nga lu ma bañ ay caaxaan jeex na. Dëgg rek laa bëgg man damaa bëgg daal nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dëgg. Beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute. Nangu xalaat yu wuute moonu fi indi annaasu muxtalifoon ñëpp bokku nu yam loolu nga nangu ko. Fim la li may wax li ma gëm nangul naa keneen ki lim gëm ci kaw mu teg ko ci baas yu leer indil ma alxuraan ak sunna muy salafist bi muy wahabist bi lim wax te layal ko ci alxuraan mayit li ma wax te layal ko ci alxuraan benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulamaawu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll. Nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi taqi mooy wax loo gëmut kooku waratu laa doy ci sa diine waratu laa doy ci sa addina dëgg-dëgg kuy jëfandikoo taqi taqi mooy nit koo xam ne da ngaa mel ne kàkk tar loo toog niroog moom da nga koy gis sax même ba ci tariixa yi di koo xam ne nee na ab murid la waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doy leen xàmmee mënoo koo xàmmee waa gourmes loolu lu mu doon loolu melokaanu max la max waaw max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko ba mu funox te doo ko yëg da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ne oo mère yéen da ngeen a tardé seen affaire bidaa yi nekku ma ci sa fit ni rës fekk na boofu max gaafa jaar de mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet. Boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen bidaa yi seen affaire bidaa yi kon daal sëñ Moudou ñu yamale foofu waxtaan wi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala baraka ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Dar Ihya Ulumuddin ñoom Sëriñ Cheikh John ñoom nekk foofu ci Amérique ñoom Sëriñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel sëñ Kossa Fall naka noonu tamit sëñ Mohamed Diallo ñoom ñëpp ñu ngi nuyu tamit Serigne Mokhtar Sall nekk fële ci Angleterre ñoom Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre seen taxawaay Mokhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan jasakumullahu xayr jis ayhi kon daal kulli amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom lañu dugg di leen wax jasakumullahu xayr jis ayhi di leen ndokkeel jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mbaa sa doomu jarba, mbaa kenn muccu ci, kenn muccu ci. Kon alquran waxon nañu ko moytandiku len fitna, ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn. Lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañoo bëgg atteindre sen objectif, bëgg ko jaarale ci fitna, bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna. Yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an Allah man ayqasaha. Fitna ngi nelaw, yalna yalla rebb ko koy ye. Al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna. Neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel, jurom ñenti kurel, kurel yo xamni len rek kay seen liggey, mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey, moy yufsiduna fil ard, tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek. Neena amul men rew moy dem te do fa fek jurom ñenti lobby yi mala wax, jurom ñenti lobby yi. Alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek jurom ñenti lobby. Alquran neena amul ben tariixa boy dem lul da nga fa fek jurom ñenti lobby. Wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar. Neena rew mo dem am na fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu. Di len wax nan dem ci plateau yi, xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la, luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix, dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix, nam akay wax nañ deug. Waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam, mo xam spirituel la, mo xam temporel la, bo xam ni ba muy def révélation ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum. Nagn ma wax kan la, amul kenn ko ci def. Boudé Cheikh Mohamed Bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier, waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko. Non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënël ci biti ray sa bop. Kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara jé yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nekk sen soppé ak luma nekk sen xarit dëgg rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luuma xawma nuñuy politique xawma sax apoliticien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew kuko beug soppi ngir system bang fa fek da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci biir.